0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nanguma. Kanang gika siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-sabad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: horas a las 8:30.
1: Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
3: PCC, taking the lead in providing quality education.
4: Radio Magbang.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilee, na ako'y gueter. Niya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold,
3: mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

Namnamin ang sarap ng kape sa Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabulkada, maing buntag, ganin yung tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Nakabinipisyo na karon ang mga seaweed farmers sa Dimadaling Zamboanga del Sur sa bagong 7.2 million pesos nga seaweed warehouse com solar dryer with buying station nga gitukod sa B49 ilawom sa Enhanced Philippine Seaweed Development Program. Tumong sa pasilidada nga mapalambo ang pagpauga, pagtipig o pagbaligya sa seaweeds, makunuran ang post-harvest losses o madugangan ang kita sa mga mag-uuma, pinaagi sa mas maayong kalidad sa produkto o masayon nga access sa merkado. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril Unyotli Razan. Daghang salamat o maing buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Southland Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southland Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, o isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akon Bukol nawala. Salamat sa Southland Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humulta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagbag.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahi si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iikti na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagbalit ninyo sa
6: Target Line
5: Product Package o Saka Battle sa
6: Target Line
5: Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa
6: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC, daklit, balitang.
3: Kabagdi kabalkada, may buntag. Niyana ang BBC Daklit Balita alas 10. Sibling ipahimangnuan ni SSS Pagadian Branch Manager Edwin Rimuto ang tanang mga employer nga iparehistro ang ilang mga empleyado aron dili kini mapasaka anug kaso. Matud pa sa opisyal nga ilalom sa Republic Act 11199 Section 9, giobligar ang tanang employer sa pagparehistro niini isip pagprotektar sa ilahang mga trabahante. Idugang paniini nga sa higayong adunay dili maayong mahitabo sa usa ka employee. Lubagon kini sa mga employer rason nga giawag usab ni ang tanang trabahante nga obligahon kining magparehistro. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Maparit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
5: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, Osaka Battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabagdi kabalkada, yan ang BBC Daglit Balita, alas 11. Mas gipahogtan karon sa pagpatuman sa Department of Health ang pagbutang og 3D net sa pipila ka mga tulungan sa Zamboanga del Sur. Isip kabahin sa ilang kampanya alang sa kaluwasan o kahimsog sa mga kabataan batok sa sakit nga dengue. Matod pa ni Dalia Asiniero, ang maong 3D nets o sa kakaspesyal nga klase sa net gibutangan og insecticide aron mapugan ang pagsulod sa lamok sulod sa mga classrooms. Tumong matod pa niini nga inisyatiba nga mapugan ang pagdagsang sa mga sakit nga dala sa lamok sama sa dengue ug mapadayon ang himsog ug luwas nga learning environment alang sa mga estudyante. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Rock Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alib yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Adereco Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adereco Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adereco Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adereco Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adereco Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
12: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radyo Magbating.

aquí, muerto para allá.

muerte para allá. Dame tu cosita. Dale, toma.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Dili ka na makatulog.
3: Tungod sa sigaw na una. Ayaw nang kabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
6: Kaubang si Lady Antonia.
7: Yes! Kumusta, kumusta, kumusta mga kahudiyaka, mga kahudiyaka, mga nagyakayaka di ha? Ang programa maghatod o kahanginon sa inyong matagtak na. Ang programa ang hudyakas kahanginan. Kumusta ang inyo mga adlaw, mga kahudiyaka? Okay rin yung mga adlaw na ba nagpasakit sa inyo mga damdamin kaya akong kulatahon? Gabi kulatahon. Debitaway, di man ta angay mangulata mga kaudyaka. Ito lang iampo nga madagma. Ay, madagma. Malamdagan. Madagma. No, sorry. Mga hanginon na itong mga naminaw diha. Apil na langod mo hanginon na. Kay timing man nga naminaw po mo aning hanginon nga DJ. Aga, syempre po diha. Shout out po. Sa itong mga kaubanan diha karon nga kamulo nagkasikay-sikay sa ilang pamahaw, paniuto, panihapon. Magbuot na imong ilang panihapon, iagin nilang pamahaw. Ako giningigahinan o kuan mga kaudyaka. Hatag sa inyo og numero kay para makabalo. Pwede taon mo nga pwede kay mamutek sa tuwang hotline. Ang 0997-765-9923. Baon na itong numero, so dyakas kanginan ha. O, pwede ka niyo ipadangat inyong pajugtay, magpaudyaka, mga kaudyaka. Aga, syempre po, natin mga produkto, sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ubay-ubay na gayod, mga kaudyaka, ang nakaangkon o kaayuhan. Ang uba, naka-decide na gayod nga mo avail sa atong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mauna siya nga... ang uban kay ni Dool na gyud sa mga nagkadaiyang mga parmasya kay para gyud intawon ma-avail sa mga produkto. O para inyong ma-avail at tumos mga parmasya nga naa sa inyong Dool. Kung gusto mo maglayo-layo sa inyong lugar, palayo mo. Kung nakas ginsan, di adto kasambuang ka magpalit. Kung gusto lang gyud ka, depende man ani mo mga kaudyaka. It depends on the situationship. Ana ba na mga kaudyaka? Aga, shout out po di ay. Baliko na ito mga kaudyaka. Pwede ka ninyo ipadangat atong pa-jokta mo kaudyaka, ha? Butangin ninyo dako kaayong letra. Joke time. Pwede ka ninyo de ikuan mga kaudyaka, ha? Ibutang diha, joke time. Ikuan dayon, ibutang din na ninyo ang unsa inyong ipaudyaka diyan ng inyohang mga hinigugma. Onya i paguman ninyo butag joke time, ibutang ilaray na inyong mga joke nga caps lock tanan nga mura mog nga suko. Okay ra gyud. Anad naman po ko mga kaudyaka nga taga text ninyo mura mog sige kasuko kay puro big letters. Maklaro raman, maklaro raman nga halap-halap gamay kay mga dagkong litra na gyud. Masabtan ra gyud na mga kaudyaka. Aga syempre po. Shout out po sa mga nagbiyahe karon lamping ta kanunay. Huwag na mailit ang ulo, baby, ha? Labi na gito mga nas kadalanan karon. Unya, mag-away-away na dayon sa kadalanan. Magkinidhata ra day mong maghag-tuhag mo diha. Magamping mo kay bisan bito init bigay ang panahon karon. Ulan-ulan na karon pero na mga panahon perting inita. Unya, diyas kadalanan, dagan kay makita nato po sa Facebook nga nanay nagsinagpaay. Nagsinapukay. Nga pwede na mag-in town. Istaryahong tarong. Diba? Istaryahong lang na itong tarong ang tanan, mga kaudyaka. Huwag nang init ulo, baby. Kaya kung mag-init-init na imong o, labaw na ginang os o boss. Okay, mabalik na po, Lady Antonia! Ima. Ay, sabi, unsa man ni siya? Chat, unsa man ni siya?

oras, mga bata. Oy, nakatulogod. Shoutout din kaninyong tanan! Nakasungi di pa minaw nagantawa sa programang Hudiakas Kahangin at mga hanginon! Ay, kumusta mo di ay? Basta kay ganina lang kung sige pangumusta ninyo. Kaya na ako'y plano manghulam lagi paghuman. Shoutout na balikon na ako. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udiakan. Na ito'y numero, sir, 997-765-9923. Sa tuwang mga kamulo di og paminaw sa itong programa, nagaray-haray na intawon sa mabugnawon nga panahon. Shoutout dyan kaninyo. Oy, nada ito yung mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ating itawag Verticure Capsule. Uy, ayin taon mong pagluya-luya. Diyang nga problemahan mo. Diyang nga lipong mo. Ang imuhang anak, ang imuhang inahan. Ati mana, intaon na imuhang anak. Ati mana na imong inahan o gamahan ha. Basi na lipong na intaon na mga kaudyaka o grabe na intaon dasik pagpanarbaho. Inyabasin biyang na problema na sila mga kaudyaka. Imong kabalaka.

0: kon mo pagbutang mo lugar. Gisapot ko kagayan. Gisapot ko jinsan. Oh, ana body kay magpatakal mo sapot-sapot dahil binan ng mga babae. Nagdidilim dito ang paningin bisan wala brown out nagdilim ang paningin. Ha? Ang kaning Verticure capsule na produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, sa atong mga atong kaubanan diha nga apiki gid in town ang ilahang pagbalanse silang lawas wa mabalanse ingon pa ni brother. Delikado gid sa mga kaudyaka ha. Pwede kaninyo ipadangat inyong pajuktay paudyaka sa akong giingon mga kaudyaka ha. Sir 9977659923. Antonia ni samot kanindot imong tingog. Kaduwa-duwa gikuan ni akong tingog, mura mo kung bubongol ani ato ang ako ang tungod bitaw sa ka akong gibati nga kanang kahanginon mga kaudyaka. Ultimo tingog nako. Di na ako madungog. Ah, bitaw. Nabutay gitawag. Kaning Verticure capsule, 18 pesos per capsule, ha? Ah, shoutout yung kanimo in Soma Devon. Request kog song Baksan. Hala, unsa man yung kantahan yung Baksan. Matuklaw, mataani. Wara pa tayo, Baksan, dali nga kanta. Kwanra, Amiminlay, gusto ka? Kobra o Baksan. Unsa man yung kanta nga Baksan, yung tawag. Naunsa naman yung kanta na, kantahan na. Uy, mahadlok mo sa taan, eh. Thank you. Ay, Baksan by Ilyas. Narigin ay kanta ni... Ah. Ay, syempre natin kita huwag Memo Smart Syrup huwag Memo Smart Capsule. Oh, katong mga tao, mga kaudyaka, kagalisod o una-una sa mga una-una o nalibog sa mga butang na kakalibog. Naatay kita huwag nga Memo Smart Capsule. Oh, katong itang gusto mga kaudyaka nga ang ilang una-una mga mapa-enhance. Oh, abi ninyo, lisod kaayo sa usa ka tawo mga kaudyaka nga dali ra malimot. Kung ikaw usa ka tawo ganahan lugar kag malimot ka. Oh, niya makapanukto kasi inyong balay pagkataud-taud mayon ni ka ay saha kay murag nay nag-ayo. Dili gyud lali mga kaudyaka nga ikaw usa ka tawo nga gipakatawo ning kalibutan unya sa pagpakatawo nimo sa kalibutan limtanon pagyud ka. Mga importanteng mga events sa imong kinabuhi na limta nimo.
1: Nakaloka.
0: Oh, mga problema bito. Ah, oh, nindot man ang limtanon ni Antonia kay malimtan po nimo imong problema. Pero delikado ba nang malimtan nimo imong problema mga kaudyaka kay wala nay lamas imong kinabuhi. Wow, wala nay lamas imong kinabuhi. Ay kabalo ba mo nga nay namugna ang kuan? Ang ato ang Nature's Gift Marketing Corporation ang gitawag nga Memo Smart Capsule. Inubanan sa Memo Smart Syrup. Oh, kani siya nga mga butang mga kaudyaka. O, di siya butang. Kani siya nga mga pwede na to imnon. Tanaw, technician nga nung upline ko. You are currently upline. Oh, pero okay naman siguro. Oh, kani nga mga butang mga kaudyaka makahatang ni sa inyo og tumang nga kaayuhan labi na gyud kung isguta natong pangutok. Kanindot kayo naunahon mga kaudyaka ang inyong utok, boss, o kay mga impormasyon. Kaya nabitong, nindot ba kayo sa una-una mga kaudyaka, ba nga, naimang utana sa imo niya, kabalukas, tubag ba? Kaya informative kayo mong pagtubag mga kaudyaka ba? Kasaligan ba kasi sa katawo, kaya nabitong naipangutana sa imo niya,
2: kana siya, ano magunin siya? According to the article of the artihan.
0: Lami kay paminawon, noy. Lami kay paminawon nga makatabang ka sa usa ka tawo mga kaudyaka tungod kay bright ka. Naka, kanindot anang bright ka mga kaudyaka. Kay di man, ayaw abusari imong ka bright. Ay, isa, bali ako natuplok. Ayaw abusari imong ka bright. Namo kay mga bright nga mga tawo mga kaudyaka nga giabusaran niya pag-ayo. Yan ang pangyatak-yatakan ng iyahang mga... Nasa iyang ubo sa iyahang level of thinking. Pero di po na maayo ng sobra kakabright mga kaudyaka. Yatak-yakat, tatakan lang kanin mo mga tao nga imong abusaran ba? Gamito ang imong kabright aron maedukar ang ubang tao. Aron makatabang sa ubang tao. Gamita imong kabright aron pod mga kaudyaka nga makaasinso sa imuha sa saktong pamaagi. Naay mga wa ka human og eskwela mga kaudyaka pero may kay mo diskarte kay bright kay mo diskarte sa kinabuhi. Muna siya kaning Memo Smart Capsule. Oh, dako kini siyang tabang mga kaudyaka kaya doon na kini essential nutrients.

0: A clinical study daron makatabang sa pagpalig-on sa memorya, pagpaayos konsentrasyon ug mas klarong panguna-una ug makahatag og maayong performance sa adlaw-adlaw buluhaton. Oh, pareha sa ako, kailangan gyud nako nga di man ingon nga kailangan bright gyud ko, pero kailangan gyud nako nga napo ko isulod akong utok, oy. Taka pa lang kog yaw-yaw dere, makasoko pa lang mo atong mga soaking tigpaminaw. Siyempre po, kung ikaw na kay Memo Smart Sira, ay kapsula po isirap inyong anak, ha? Nag-edad 1 to 12 years old, pariha, gyud kaayo o kapasidad nga mapa-enhance ang atong panguna-una. Makatabang aros mats, dali makasabot ang imong anak sa pagtuon. Di malimtan ang mga studies nga igipatuon sa inyohang mga, yung mga teacher. O uban pa, kung na'y mga sugo, di makalimot. Unya, kaning Memo Smart Syrup, kung naay namay mga mama nga utangan nila ilang anak nga nakakwarta kay gihatagan sa ninong ug ninang, wa kalimot ang bata, ingon ang bata, masama na kong utay mong utang. Sigit, paningil kay basta ka lang. Nawag ito ay mahimo, ana, lagi mga kaudyaka. Uy, kung... Looy lang gitaan. Mangita sa tag-joke time, muragwa may nagpadala. Uy, looy, na kanya akong programa ba? Di ba sa kuninyo tabangan po kuninyo ano akong programa nga mulahotay punis mga joke, oy? Mag-joke sa ta, kung guway katawanan, kamo na lang kay gitik sa inyong kaugalingon, oy? Nganong nagpabangs man ka Antonia? Alam, ang utala pa man mo kung unsa kalapad niya akong agtak. Bisan ka na, inyo pang ipangutana sa kuwa. Oh. Mangita sa tag-joke, ha? May untag na nagpadala kay kung wala, ambas! Joke zone! Sabi, mag-shoutout sa kukadyot ba kay ako pa mag-i-plaster. Onsay, oy, shoutout, jekani mo, Kapitan Dato Harig Panias. Pa-shoutout sa Kapitan. Onsay requirements magpabangs. Onsay requirements magpabangs, Kapitan. Una, dapat di gaatras ang imong buhok padulong dito sa imuhang tingkoy. Dapat kung magpabangs ka, dapat magpabangs ka, di gaatras na imong buhok. Kaya wa unsa na lang pagpabangs kung ang imong buhok wa nag-cooperate sa... Gika ni Michael Dave Desion. Ordesion. Shoutout ya kanin mo. Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. I shout out Balaba family from Nickel Dave Denisha Nickel Dave Dision. Ako na lang ni himuan og kuha ni imuhang joke para di kay siya lain, ha. Ingon ni taong Tonyo. Ay Tonya. Hoy Tonya. Wala pa kay trabaho Tonya?
1: Naambot, oy, kakapuya naman ko, oy, lain mang trabaho ron, bakir-bakir man, magsama ni kapoy, magkainin kay bitangan, eh, oy. Lisod kayo, oy. Kung magkuwanta din sa Pilipinas, mag-apply ta ang requirements, perting naghana.
0: Ay, maog yun.
1: Usama, ngayon dool man ka na ako, nakaikarumindar nga trabaho. Sige na. Iyatag na lang sa kuwabig kung sa imong
0: recommend.
1: Basta mauna na. Naka-recommend nga trabaho.
0: Ay, naa. Okay raman ka ni mo.
1: Oy, okay raw. Ano ko'y pili sa trabaho karun, oy. Kapoy kayo magpili-pili tag trabaho niya. Pilian na makay tagsundan, oy! Unsa ba rin ang katrabaho to niya? Unsa ang katrabaho?
0: Murag... Feeling na ako kay dili ni mo kaya.
1: Kaya lagi na ako nga trabaho. Kung sa din na?
2: Kabalo, baka nga ang sweldo dako kayo.
1: Ayaw ka na. Kung sa man din nga trabaho, din na nga trabaho, be. Kaya sudlan ko na, huwag pili.
2: Kuan, ang imong trabaho kay magmasa.
1: Ay, kadali ra ng magmasa. Ang simento, isagol, tubig, imasa dayon.
2: Aula kay dali ra bitaw magmasa.
1: Abi sige, magsugod na ko.
2: Wa pa man ko na human.
1: Unsa man di ay masahon?
2: Kuan, ang imong trabaho kay magmasa og simento.
3: Nakakalok.
1: Amo, mangani magmasa kay simento.
2: Magmasa og simento sa ilalom sa dagat.
1: Unsa?
4: What's the way to?
1: Suda pa na magmasa sa simento sa ilalom sa dagat.
2: O sa man, take it or leave it?
1: Hilom di ako, saon pagmasa sa ilalom sa dagat? Mura man tag nangitag alikabok sa ilalim ng dagat? Oy, bisan pag 1,000,007 ang sweldo ana, de. Gyan! Saon pagmasa sa ilalom sa dagat?
0: Grabe mga kaudyaka ba, kung inyong ma-realize ninyo mga sitwasyon, mga kaudyaka ba? Na-realize, dito bitaw sa, di lang ta maghinambog ha, kay, abahalag hanginon ta mga kaudyaka, pero di lang na ako'y panghinambog ba? Nakainom-dom ko dito bitaw sa, katunang ato, mig Hong Kong, eh, hindi ko na maghinambog, may nagpasikat nga nakaadong Hong Kong. Dili ba, paminaw mo, nakaremember, magod ko ilang ingon mga kaudyaka nga, kuan ko no, kanang, o magmasa sa ilalim ng dagat, pero nabay ay lugar dito sa Hong Kong mga kaudyaka nga niagi mis ilalom sa dagat. Tunnel siya nga maagian ng malaman ng tunnel. Yung sa ka na pagmasa mga kaudyaka ba? Imagine na ganyan ninyo, ang ilalom sa dagat mga kaudyaka, tinood ba? Ang ilalom, di ba na ilalom sa dagat? Anap, yun na ilalom ang dagat, buing. Naay tunnel ba dito sa Hong Kong? Naay tunnel nga pwede maagian og mga sakyanan. Unya pag agi nimo mulaw sa din ka sa imulebel ra din ka sa highway. Giyon sa ka pagmasa na nga di ma bas. Giyon sa ka ba? Akaw na una biya pare nang ba? Giyon na una na ninyo. Ay nalang ay namo pag una una hatag ra ko problema. Ay syempre po natay mobitaw nang ganahan gwi ko mo endorse aning Mimo Smart Syrup og Mimo Smart Capsule kay grabe, gid kay ka-bright ang mga tao nga nagmugnaan ng kanang ilalom sa tubig, mga kaudyaka, unya maagian ba? Ba na tunnel, unya giyon sa lugar ng pagmasa sa simento ba?
2: Hindi ko rin ma-imagine. Naisip mo ba ang naisip ko, B1?
0: Siyempre po natin, gitawag Nerveflex Capsule! Sa ato ang mga kaubanan diha nga ang mga kulamoy. Ang haway na intawon kay kusog kayo mo tudlo.
1: Ikaw ba kaniyo diha kani dito ho kana ho
0: kusog kay manugo sige panudlo. Kung ang imo bakang trabaho ikaw po sigig sugoon nang haway ang imo mga kulamoy, nang haway ang imo mga kabagtakan og tibok panlawas. O siyempre po matingala na lang ka mga kaudyaka nga lain ang pamati sa imong kamot og tiil murang naiga panuso. Nganong sa kamot og tiil pa man ang naiga panusok, pwede man sa lain nga part sa lawas.
2: Unsa daw?
0: Ay natay gitawag Nerveflex Capsule. Kabalo ba mo mga kaudyaka ang kaning Nerveflex Capsule? 18 pesos per capsule. Ay nakalimot ko, ang kaning itong Mimo Smart Syrup 200 pesos per botelya. Katong Mimo Smart Capsule 20 pesos per capsule. Kaning Nerveflex Capsule 18 pesos per capsule. Katong mga tao diya, mga kaudyaka, nga kanang haway premi ang kinabuhi ha. Ulam na lang mo ingon, naunsam niya kung kinabuhi, kaperte mga huya, pwede mo. Ayaw po, boy. Ayaw po. Shoutout na kanimo, Jules Gura, Diaz Davao del Norte. Ingon mani. Ingon mani, Karina Ibanez, Diaz Amay, Barangay Mergin Tulay. J. Ron Perez. Mary Jane Perez sa Tonya nga nagpakaon sa akong kuyang PWD. O shoutout sa to mga kaibigang mga PWD ha. Mga solo parents, mga PWDs, mga single mom. Oh, mga
5: anak ng
0: mga unsa pa nang member diha. Shoutout kay ninyo ha. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Joanne Cepeda, siyang bayaw, Mark Basiwa, ingo mga Aljo na Mukatka, Jeron Perez, nagkapakaon. Yan na nabalik. Shoutout kay ninyong tanan. Ang kaning Nerveflex capsule. Pag-inom, itawon mo mga kodya karon para ligon ang nerves, ugat, produktos, Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Mapalits, mga butika, nga naadyas inyong dool. Nalimot ko mga kodya ka, nabilin man tong kuwan, oy. Oh, nabilin man to akong mga kanang ang katubitang si tawag ana, oy. Listahan ako sa mga parmasya, pwede ko to ipadala, diri ugman, limot ko. Nalimot ko, nag-endorso din kong Mimo Smart Cup. So, wapang kainom ka? Mo inom, pag-ani, ta. Anyways, mabalik, Ras Lady Antonia, ha? Ki-ay na. Pila, manika dok-dok, de. Ay!

0: improve ang tested yun ang epitimus.
1: Yes, oh yes, maayo jud ang panparagis bilabila capsule.
2: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila herbal capsule kay si Tata Turno iyang gikan.

tonight, tonight. Ay, shout out niya ganin yung tanong. Zodiacas, kahanginan, mga kahanginon, o mga ayha pa mo, bate o kahanginon. Shoutout niya kaninyo, ha? Nagya po na itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout niya sa amuha po ni Di Antonia, oy. Sa akong apo, Dias Bayog Buog, si Clyde o Yokira. Pero abi ninyo, muna na akong giingon mga kaudyaka, ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, wala na i-added sugar. Kay stevia na ang pipatamis ani, ha? Makatabang para healthy o low calorie ni siya. Calorie di ay. Calories. Karuli naman oo. Low calorie. Dakong tabang mga kodyaka. Labi na gyud sa tuang protektado ang atuang panlawas. Suportas kasing-kasing sa tuong atay, sa tuong kidney, nerves. Inana kanindot, ha? Tagpila man na Antonia. A Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, tag 18 ba to? Dili, 18.35, oy, nanakat, katapal, gagawin ba? Huwag mo kung kudigo, diris, mga presyo, oy, masipiat nagkausa, kasipiat yung tanan. Oy, shoutout niya sa may ipil sa Buanga, Sibugay. Shoutout na dyan, Manriquez family. Shoutout si Mom Rose. Ingon man sa si Maxine o si Ray Manriquez Jr. o Senior. Apilo na tong Senior, Roy. Kaya muna yung pinakagwapo ning Ray Manriquez Senior. Wato bitaw mo og sa Buanga, Sibugay? Unya na mo'y makita nga murag si magtakilin, murag si Piolo Pascual. Kuan mga kaudyaka kanang kanang mag side view mga sa left side murag si Piolo. Sa right side murag si Coco Martin. Na ang pangalan na ana Ray Manrique Senior. Ay, napo na ito ay, agoy, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Agoy mo, naging niya ito ang banatan, mga kaudyaka o gamit, kaya kataas atong edad, kataas po ang katarata o mga level of kabaga o gabon sa atong mga mata. Labi na itong kusog kayo mo cellphone, mga kaudyaka, masige lang, sugal-sugal. Soko din, di kong dili, matagaag Gcash sa iyang ante. Ante, paano mo sa kong Gcash 50, ibalik na pag-ugma. Asa kong ugma, oy, ay na mo pagpalabi mga kaudyaka, ha, kayo makuan, apiktuhan pa inyong mata, apiktuhan pa inyong bulsa, apiktuhan pa inyong pamilya, apiktado ang tanan mga kaudyaka, ayaw na mo pagbilar-bilar sa mga butang mga kaudyaka, ngayon taon mga kaudyaka, wain taon naghatag sa inyong bili, gidaot ra ang inyuhang mata. Labi na, number one, bitaw makadaot sa mata? Oh, kanang moabre kasi mong pitaka ang way sulod. Munang pagamit na lang ginmudaan og Nature's Gift for Nature's Gift Vision Pro Capsule mga kaudyaka, aya mo mo abris inyong mga pitaka kay. Para tinaw gid ba nga makaanag gid ka, ay ano may sulod ni akong pitaka, maniguro tag trabaho ani oy, ano sige man tag si chismis. Uy, salamat kay sa inyong pagpaminaw mga kaudyaka. Wanagi ko'y madungog mga kaudyaka. RG Grace Tubigon, Jobert Dilunan, Greg Diolan. Shoutout. Bebeng Manatad Pera sa itong mga OFW. Shoutout yung kaninyo. Ati Maria Evelia Kais is the Sir Istong Mayong Condes. Siyempre, kining oras, kining programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, Memosmart Capsule, Memosmart Syrup o Verticure Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahan!

0: Rádio Bagbagim.
1: Sina na Sean Alcuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katahinan sa awa pa itong magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid doro. Gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: O kato ganing anang amor na.
2: Abukid sa...
3: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsaka gani ko maglisyo
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga ihayo.
2: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat ko, ah.
2: Tanong mo yung sa mga
3: magrapag, magrapag yung atang mga guloy yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po, eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Sige pa ka na nila.
3: Sean.
2: Pilido.
3: Alberto.
2: Pilay mo edad.
3: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin. Dan-dan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos day ko.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong butol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
3: Santon Plus Gold.
8: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalik sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagdi kabalkada, anian ang BBC Daklit Balita alas 12. Padayon ang ipatuman sa National Meat Inspection Service Region 9 ang Basic Meat Inspection Course isip kabahin sa padayon ng kampanya alang sa luwas o limpyo nga karne sa kamerkaduhan. Siguro ni National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center o IC Regional Director Dr. Rodio Abulinsya, matagtuig sila nagpahigayon sa mga programa aron mas mudaghan pa ang matrain sa mga meat inspectors sa tibok rehiyon. Sigon pa nini ang mga training program magtingwa sa papalig-on sa kahibalo o kahana sa mga local government unit meat inspection officers aron masiguro nga ang karne ipangbaligya sa kamerkaduhan o ipangkaon sa publiko luwas o ingon limpyo. BBC Daklit Balita alas 12 ko si Bagting ni Chef Florence sa FEMA maayong udto.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
6: Silita Glinogo nakasinati og atake gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
6: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Bagbag.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Na. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka-the best na to nga produkto ka ng Wonder Herbal Coffee. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ako sa mong balakan, ha? Alang ni kanin yung tanan. Akong gihinol ang libro sa kagahapon. Aron akong landaon og pagapaklion. Ang kasaysayan nga nindot pagahandumon, handuraon, sudungon og tukion sa hilo. Dili kalimod nga ikaw anaas akong dughan. Patik sa libro sa akong panumduman ug naukit na isulat sa akong galamhan nga lisod malikayan nga ikaw mawa sa akong panumduman. Ikaw na patik sa galamhan ug dughan, bisan sa mga damgo ug daman ikaw akong makit-an. Din dili ug dili gayod mahanaw ug malimtan, bisan pa kini nalumutan sa daghang katuigan. Buhi ug lunhaw pasagbot sa akong nataran. Akong diatiman og binunyagan, pan ikaw labaw panining tanan, kay ikaw ang akong kagahapon nga lisod hikalimtan. Daw kitap-tapan ang akong dughan, lakip na ang akong galamhan. Ninglagbas pa sa akong panumduman, lahus ngadto sa kinauyukan sa akong handurawan. Tinap-tapan sa madanihon mong pamayhon, sa masanagon mong hulagway nga tam-isudungon. Daw ako sa gilaylay og nasibot og jutay, kay ikaw mga nawkanaw sa bungtod ko nga gambalay. Ang bilisyo sa imong kaanian, ning danag sa akong naglugitom nga payag. Kahayag gaway sama nga akong nakita, apan sayang kay ikaw di na nako igkita. Higo na lamang ako sa paghanduraw, malisod nang mabalik ang mga adlaw. Adlaw nga ikaw akong nakahimamat, pansi kinauyukan sa akong dughan, ako nagpasalamat. Oning handuraw sa kagahapon, alang ninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw, tudling sa mga garay!

0: Kada ganang mukaon bugo-bugo sa klase. Di pagyud kayo hinga tulgon. Morning Vitron syrup kay vitamins plus iron gyapon ni. Para ni sa mga nag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya nagamit siya og Vitron syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo kuno nang Vitron.
1: Unya, ma'am, human o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit niining atong Vitron syrup, unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
2: Niya siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ako na po usob amain ko. Sige, ang atay ko ata mo, palitan na tikaw ana ano po. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright di ena, no?
1: Hmm.
2: Kay, naanam siya nga, palitin ko usob ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
1: Ah, sige, sige, Nay. Daghan kaing salamat, Nay, ha?
2: Sige, salamat sige. Po, ma'am.
1: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
0: O na, ang Vitron syrup, ang Vitron tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan Vitron tablet gyoy katapatan at
3: Jojo Bitakura sa Mills Village sa Pasan Clarin.
4: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diya sa imuha?
3: Akong edad magud sir kay 58 na dayon maglisod na og katulog ba.
4: Mm-hmm.
3: Mga 3-4 ka oras na akong katulog sa matagabi dayon. Mm-hmm. Opo, nakatungog man ko sa Vitron ba, kanang programa ni Kuya Card, kuwa sulayan gani na ako, no?
4: Mm-hmm.
3: Kaming paggamit ng Vitron,
4: mm-hmm.
3: makatabang siya para makatulog sa.
4: Mm-hmm.
3: Opo, sulay ko palit, pulo lang usa. Tagsara ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog. Isus, nindot yun. Nakatulog yung magyugog darong, maabot na yun, og, unong ka oras, hapit na dito.
4: Mm, taas-taas na imong tulog?
3: O, taas-taas na yun akong katulog. Sa isaktong, wa pa ko'y gigamit, nga, nagutlo ka oras, lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga 4 ka oras sa usa ka gabi.
4: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog?
3: O, dukaon na ko, alas 9, dayon makamata ko, kanang makingihi, alas 2,
4: mm-hmm.
3: makabalik mo ko'y dahil katulog.
4: Mm-hmm.
3: Apo salamat kay ko sa Vitron tablet na nga nakasuway gyud ko gumikan sa akong pagkadungog ba ning ihang tudling sa mga garay.
4: Mhm.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko nilang Jade Salvo og Duna Jane Salvo. Ugrian sa Baldana sa Pangayawan, Gitago, Misamis Oriental. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Garay ko sa Barangay Santo Niño Katipuna, nagpagaray si Gina Inga. Thank you Kuya. Garay Kuya Carlos sa Gumis Family diri sa Laligan, Valencia City, Bugidnon. Salamat. Shout out po kami Kuya Carlos si Dato Nox ng Barangay Inugog, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Karay ko sa akong mahal, GC Angay na sa Victory Lantapan, Mercini sa Valencia City. Karay ko dre sa Zone 3 Kugman, Richard Sandoval, imong tigpaminaw sa tudling sa mga galing. Karay ko dre sa Isla Noah, magsaysay malay-balay lang mama gagang, Junjun Inday, Adong, Bantoy, Bibi Phoebe. Aya iyan, Cookie, Ugnano, nagpagaray, Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw ko na ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. O, ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado man kuna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag-ayo ang imong blood pressure, possible na naay mang butong mga ugat. Ania, maila lagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ang pingana na kay tridor ng sakit nga high blood mo nang kinanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testing ra gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo man gud nang gitry. Testingin ninyo, i-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag udto og hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement nga makatabang para mo lower ang atong blood pressure, dili po palabi po og kaon og gundra. Oh, grabe sad nimo makasop-sop anang bulalo nya kay bulukan taas kay blood pressure na. Sayo gyud man namilit sa kalibutan, no? Kanang atong Wonder Cardio Care makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Unya katong naay mga almoranas o di ba ka colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid, no?

0: nga tong wonder himo aid para ninyo, para nga kana inyong colon problem, problema sa pagbawas, no, kato na yung mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ta og wonder himo aid. Kanya kato nga to mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao, murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina katong kulbaan o katong magpalpitit, pareha no kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kana bitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa nang Wonder Herbal Coffee mo na ginagamit ko sa una kape abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor gipaundang ko kape nakaundang ko pero pagbalik aning Wonder pagbalik pagabot aning Wonder Herbal Coffee balik po ko kape ay mo na Wonder Herbal Coffee kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon nindot kinakayos siya kay nganuman dili ka magpalpitate, dili pud mo taas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. Ano advantage niya? No? Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kana bang busy ka sa trabaho ba? Exposed ka sa init og ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya? Kana bang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingo na'y. Pag ino, mag-Wonder C+. Kana Wonder C+ ba? Mamana nga tong vitamin C nga mutabang, na'y capsule ana para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasya at Butika o di ba ka na sa RSB Life Care Marketing Incorporated na apoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old Wonder C+ nga syrup na gani may drops ana para sa mga bagong na tao taman 1 year old na i-drops ana ka ng Wonder C+ ha. So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Wonder C+. Ha? Nai drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nai 2 to 12 years old nga Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Wonder C+ nga capsule.
1: Kuya Carl, si Ray de la Cruz ni sa Bugo City, salamat. Pag-aray ko akong anak nga naa sa Cebu City. Pag-aray si Tatay Tingting o Nanay Carmen Morial, Family Porok 5, Tagbayani, si Son Sorigao del Norte. Kuya Carl, unta na unta ko asa diri sa Bulaong. Pertin na akong pangita, wa, yun ko katuod mo palit unta ko og product sa RSB kay gahi kay akong ubo. Tambal sa taas akong BP. Please sir, kusog kayo imong programa si Jim Montibon. Pag-aray po na ko ang Montibon diya sa Buayaw o sa Glan, Rico sa Lagaw. Ano mo kundiya dool sa kuwan amuang kuwan? Amuang RSB Life Care Marketing Incorporated sa Jensen. Aradas dos terminal na yung sulod yun. Kanang gate yun. Tungod yun ng gate na yung sulod mo ng terminal. Is Bulaong. No? Itong hatagag pagtaga ng entry sa balak, binada ni Marjon Basas. Taga Porok Ono, San Mateo, Butuan City. Sa akong balak, kinasingkasing kong maluloyon. Ato ning hatagan o pagtagan. Kinasingkasing kong baluloyon sa mga tao ako manggihatagon, dili ako magduwa-duwa sa mga grasya nga mapunta sa uban ako muhatag sa mga kabus o mga kaluskos ng mga story. Ako mo paubos sa mga magpataas. Ako sa pangkuatros kinabuhi ko mula utay na banaay mga pagsulat. Kinamahal kong ginikanan at ipanghatag sa uban kaysa sobra-sobrang daan. Grasya mula ho tayo lumanan sa kalibay. Paningkamot pag-ampo aron lang na sa kalibutan tang madandog diligid malikayan nga kita ma. Ako nagahilak o nagdanguy-ngoy sa kinabuhi nga wanay umoy. Itambalan ko ako mga sama daw hapdos ang akong gianto sa kasing-kasing ko nagpitik. Nagpangulba daw sa ako mga una-una sa ako mga pananahon. Daw sa mga bituon ako nakatog o nainanok sa kasakit ako wa kaliok sa kundugan ni kutob-kutob. Ikaw ang akong kusog sa akong kasing-kasing. Kawang sulod sa akong kaluhoy. Entry ni ni Marjun Basas taga Purok Uno San Mateo Butuan City sa akong balak kinasingkasing kong maluloyon. Alang to kanin yung tanan sa tudling sa mga garay.

0: pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon bas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutan kapag sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani sa mati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Gold, piktik. Salamat sa Sundown Plus.
3: Kaya ikaw, subok. Sundown Plus Gold, mabibili ka para Home og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Radio magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Mm-hmm. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Mm-hmm. Nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radyo Magbating.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kag epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Rádio Magbatim.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na dyan, nagkabido na. Kung ano siya akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, nawala dyan ang akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.

0: Bos.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon. Gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Rag, rag, radio, magbating, ting.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Ser health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney jud ayo akong kilid nga nakahilig jud kog dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kalusa jud na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na man ko gibati. Nakahantog karon lang din dinako. Antog karon na ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabay na bisita.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
0: Radio Magba. King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahi si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong hibanatan dahil ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang, grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
0: Radyo Bad Bad Ting Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, saka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdig balkada, maying hapon, ania na ang BBC Daklit Balita alas 4. Gipasidan-an sa Bureau of Animal Industry ang mga hog raisers nga mag-andam batok sa posibleng pagsaka sa kaso sa African Swine Fever sa pagsugod sa ting-ulan. Matod pa sa BEI, ang dugay nga pagkababad sa mga baboy sa bugnaw ug basa nga mga palibot mahimong hinungdan sa respiratory illnesses, skin inspections ug pagkatakod sa ASF. Ihangyo sa ahensya mga hog raisers nga siguraduhon ang ligon nga atop ug pader sa mga tangkal aron malikayan ang paggabaha og ipadayon ang sakto nga drainage system og disinfection aron mapugngan ang pagkuyanap sa virus. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Set Health Testimonies. Health
2: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
3: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il. Maghigda rin yung gobyerno kay itulog na ko mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Sed Panyawan with Magusin. Dadlan og mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Radyo Magbating.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
2: Alarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo ug dili.
3: Dili.
2: Puslan nang way nagmahal, may pamatay.
4: MN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bulbul o pipinka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron magtibway ni tanan.
5: Paidigo. No. Banda.
2: Bati asa ni mo naong huilak. May oy, masaktang sa tadi mo.
5: Isamot ka bati mo naong gamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan karong, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo!

0: kasni anak ko. Datuk nagot ka.
1: I'm sorry, Pralat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
0: Unsa?
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailaing kundili si Takla.
2: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
2: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang tigama o tigapod-apod sa Paragis.
2: Atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation, delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga matransform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige ng pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
3: Pinkanyas, taga Matiaw.
4: Sa'yo mo ginatik?
3: Capsule. Kaya ang ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Muto, ako ang ginatumay na ako. I-three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matwice a day na kong makabawas. Anak na anak to primero niya mo tong pagkakuan na balik na sa normal.
4: Pero dili ka kainom?
3: Na, mo balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man akong paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri, kailain man akong paminos ko ang kilid na po, din akong diri lagi kay magsakit man.
4: So Paragis Bila-Bila Capsule, rin di mong pag-asa?
3: Moro jud na ako ang pag-asa, Paragis Bila-Bila Capsule.
2: Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa baong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis Bila-Bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: mayong adlaw na sa natong tanan ni Ana Santa sa atong laing hugna sa atong drama karon ng makalingaw kayo. No? Unya, murag, uy, Nobyembre, nang hagad na sa dagalag, ibitasyon na ito, ano yung hapit na Desembre. Pastilan, si Bayrandi, murag nang imbitar sa ito, si Bayrandi. Nakadawat na tingali itong bonus karaho natin. Nang imbitar naman. Bueno, mga ikala, shout out time! Shout out ka ito ni Maristel Padunya, Humawan, Zia Sira Sinching, niya si Gladys Ribigan, Crystal Eden Aranias, Rita Tunday, Akira Aquino, Reren Balulong, si Sino Olan, Sino Olan naman, Sino Olan, si Carlo Robinson o si Digny Aya, kika ni PSI Bangang Selo. Oji Kumpok Rakasa, ito, writer director.
1: Oji Anyos Pataas, api na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna itong kikinahangla.
0: Tawag lang mo aning numero hanga 0923-535-7697. Usbon ako ha, 0923-535-7697. Ugi mo man, 0991-205-53.
1: Muna itong ginagamit na ng Huwander C+. Muna ito ang gamiton. So para sa bata
0: sa itong drama Burbon ug Bibingka. Okay, pa na ito mga ikala. Ito na inumduman ng nangagino nga giisnaban ni Lala at si Nonoy sa pagtuo nga siya'y pamisitaan. Pero dili ay niyabot asap si Jigo o mibirig murag manok si Lala ni Jigo. Dili siya, pero dili siya maoy to yung pamisitaan ini, no? Kaya sila yung bahay no, sab, nanumbalik ang kagahapon ni Don Arturo na itong batanon pa sila ni Maria Picat nga inahan ni Jigo. Igo na lang siya sa paghandom. Balik sa panimay ni Lalat, gitintal niya si Jigo. Ingunin ni Nimitabo, niya na nalisumpan niya itong sugilanon. Bun, bun, bun, bun, bun, bibing ka.

0: si Ausa kay kasi sa nangin mo.
1: Aray!
0: Sorry.
1: Natuwid ka!
0: Hinihabang ka sa ilong.
1: Checko. Checko. Ay.
0: Muli ba kag-iring ban ba nun? May ba iid man ka nako?
1: Ko? Dugay ka na kayo na ibog nako, diba?
0: Oo, ay. Tinuod na. Gani, maghiko ba ang sakutungod ni mo?
1: Dugay ka na kayong indap nako, diba?
0: Oo, tinuod yun na.
1: Karan-karan dayan, Checo. Ihata ko ni mong akong pagkapapay.
0: Bangga sa ilong!

0: Habis ku bag de tu ko de dura tu. Nagbako ka mga tinisa ay mong VIP room ng aeroplano.
1: Matulo. Anong balik na sab sa akong panumduman? Ang among kagahapon sa akong dilayla.
0: Dura tu.
1: Ingon ni ini ang nahitabo.
2: Adlaw karon sa mong kasal ni Delilah, ni Maria Picata. Uwa ko kinikipaybaw sa akong mga parents. Kinako silang supak sa mong gugma ni Maria Picata. Mano karon ang pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi. Magkita na may karon sa simbahan. Og gusto na karong orasa nga giingon sa organizer nga mapasun ni sa altar sa simbahan. Tuara, nakita ko na si Maria Picat sa gawa sa simbahan. Og nakita sab ko niya. May kaway-kaway siya. Ikaway-kaway ko sabang akong kamot. Makasal na gid kita karon, Maria Picat. May Delilah. Auto nga kilit lang mihunong sa tubang ng auto. Lanaw ka mga armado to. Tinsa sila. Hindi sila pa daw na ako. May nanaog sa Picat's auto. Si Daddy og Mami ka na. No. Dili. Dili.
1: Paukat to ang naitabo ni atong tungura. Nag-ila ka, my God Hercules.
0: Nadako sa kong emosyon sa imong kagahapon, Don Arturo. O sa may sunod nga, naitabo, Don Arturo.
1: Sa adlaw sa mong kasal ni Maria Picat, sa akong dilayla, gipalayo ko sa akong ginikanan. Nakita yun mismo ni Maria Picat ang tanahan. O ginahapag yun ko sa laing nasod. Wala yun ko pabalikan din sa Pilipinas sa akong mami o daddy.
0: Kaluod niya ay ni Maria Picat. Saan daw paginunta sinig kasal?
1: Sakit kayo ng akong gibati. Naku kayo ang akong kahiubos sa akong ginikana. Sakit. Pero nasayod kong mas gisakitan ang akong Delilah. Si Maria Picat.
0: Don Arturo.
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
5: Kay dati mga good sir, ka communication dili normal, din nag-take atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangiri na gani siya sir, sakit ito, suksad law. Namagod yung ginatik na, kung sa DBT, marag makapool, gani, kaya maghila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati na luod akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Gamit po ko sa inyo hang plus

0: labila haplas gyud kay mao ni makahatag katong mag-uma nga maabtan og ulan init pagkuli nyo haplas gyud sa bilabila barato ra haplas bilabila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas bilabila gyud nga haplas gyud bilabila na ako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag akong angga Dodong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa atong sugilanon.
3: Gusto ko nga. Gusto kong imo kong pakaslan. Checo.
4: Bangag sa ilong nasab.
3: Okay ka ba, Checo? Pakaslan ba ko ni mo, ha? Go.
4: I'm sorry, my lad. Di ka na mahitabo. Ikaw na lang, China lang. Tagod-tagurun kung naning ako ipakaon sa itik.
3: Unsa?
4: Doon ay lain gipitik ning ang giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain. Kung dili, si Takla.
5: Oh. Diego?
4: Takla? Excuse me, lad. Doolon ako sa Takla. Ups.
5: Nabati na ko ang tanan. Tinuod ba ang imong gisulti, Checo?
4: O, Takla. Maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na may mutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Di na ko makatulog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabiun tungod ni mo. I can't live without you.
5: Checo.
3: Nayabag ka, Checo? Ilisan ako ni mag-usa ka, G-R-O? Hugaw siyang pagkababay!
4: Pero limpyo ang iyang kadungganan. Musa dili ko siya, igsapayan kung unsa pa siya kani ato. I love you, Takla! Maging sino ka man!
3: Oh. Ah! Mga hanggaw mong duha! Magmahay ka, Checo! Magmahay mo!
4: Hilis! Puto na! Masagi ito siya. Ay kabalaka itong bayana.
5: Jack.
4: La, ayaw pagduko. Tutuki ko. Nagunitan ako ni mong suwang bihay.

0: hanggang yung una ng putota. Si Tak lang iyang kipili. Nga kaniadto, patay na patay man unta siya nako. Pantay ka lang. Pantay ka lang yun. Doon na yun unyay daw tang mahitabot ni mong bakok ka nga ka.
1: Ay lala.

0: Pero pinanggat ni mo. Giisip ni mo igsoon.
1: Pobre pa ko sa ilagang pouch ko. Dili ko angay sa ibong kugma. Langit ka. Samtang ako yuta. Imposible nga mag-abot ang langit og yuta. Maghita na lang og lain.
0: Takla! Takla, day! Takla! Balik nga ri!
2: Diyan ako, bosing!
0: Uy!
2: Ala, gido pa magunin mong imong kamot! Ha? Magdakos tang duha, bosing!
0: Atang naong imong buwi ko! Dili ikaw ay nunoy si Takla ang gusto kong gakson!
2: Unya, bosing! Kumusta naman mong Takla?
0: Alipay nung takayo ko, bay! Kaigi, yaang ko na ni Takla nga lab! Sab ko niya! Managsama ang among gibati sa usag usabay halakan ni!
2: Mauna, magkasali na yun!
0: Pero matun niya nga, langit ko! Kay dato ko! Samtang siya yuta kay pobre siya. Imposible ko no huming mag-abot.
2: Unya?
0: Pero di ko mo surrender, bay. Ipaglaban ko ning pagbatia, ipanumpa ko!

0: Kung magkaedaran na ang usa ka tao, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong, kanira yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
1: Ikapila man mo si Imnon?
2: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
2: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nang kuan sa akong sa kuan o diabetes. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun garon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Taga-asa?
2: Upper Limatok.
1: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
2: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
0: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
1: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, din mo kalit na pudo ko, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
2: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig-tibos.
1: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
0: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Rock, Radio, magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:01. 106.0
2: Radyo Bagting.

0: nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa Bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa Bagtingan. Ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
1: Maayong buntag ganatong tanan, mga kabagting og kabulkadas nining adlaw nga Biyernes. It's a 19 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Otom sumabot sa CBS Radyo Bagtingog og Bell FM. Pasalamat nun gihapon tas kay tasaan gumikan kay mag-uba na sa tas kahanginan sa marausab nga nakamata na sa tani ining buntaga. Alang otom sa mga nanagat sikay-sikay na nga mga mag-uuma, mga mananagat nga napas kalauran wa pa kauli. Amping mo kanunay ha. Tanga nga to ang mga negosyante usab sa iyo kayong nakayahe parang panulong at us nagkadaiyan nila mga negosyo og mga team bahay og ato mga estudyante mga magtutudlo tigbantay sa kahapsay og galinaw lakip na usab nga to ang mga naana destinos na ganyang balay tambalanan og gantong mga sweepers na tong sayo pag gayang naningkamot sa pagpahiluna mapahapsay malimpiyuhan ang ato ang palibot natong tanan na guban pang mga sektor maayong buntag. Nasanta sa laing hugna sa pagtunol sa mga balita o kasayuran ngayon ni kalabtanan ng katawahan sa dakbayan, lalawigan o bisan ang kanait nga mga rapi. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas tumakmo alawal sa itong mga Bagting reporters nga mutunol sa mga balita o kasayuran, lakip na usab ang ato ang technical team. Ako mga partners diri sa studio na si ano man akong partner ron si Clint Tray ka ron kong partner Clint. O galakip tes bayaw na si Kuya Marines aga bayaw di ay si palpalan Kuya Marines og si Marian og si Marian usab og si Dimar diha sabay bayaw. Ala sige plastar mga kabagting og kabulkadas kay atong ipadangat ang angayng sayran nini buntag.
0: BTC Headlines.
1: Organic agriculture training gipahigayon sa kumalarang kapin usa ka libo ka mga benepisyaryo nakapahimulos. Dugang pang headlines sa puting sakyanan, hapit mahimong biktima sa mistaken identity dito sa Lanao del Sur. Headlines sa ambulansya nahulog sa dagat sa Hula-Hula Port sa Zamboanga, Sibugay. Sa pigas bahin sa mga balita, miyembro sa LGBTQ na palgang patay sa mahayag sa Zamboanga del Sur. Duha kasamad sa likod, gituho ang igo Pinusilan. Headlines pagyapon, mga pamilyang biktima sa sunog sa Buena Vista, pagadian na kadawat o hinabanggikan sa lokal nga kagamanan. 90 kabatanon sa Zamboanga City nakahuman sa Jumpstart Philippines Program sa Dolly Region 9. Iman sa mga lain pang hugna sa mga balita, adunay duha ka mga drug suspect na dakpan sa hinausang bypass operation sa Pagadian. Og lakip na naisi niini ang update sa kahimtang salakat sa panahon. Mag-asa pa dayong nagpasidaan sa publiko mahitungod sa kalit nga pagbundak sa ulan. 4 million ang kantidad sa illegal nga droga na sakmit sa mga otoridad sa Pagadian, suspect dakpan. Sa Zamboanga del Sur, suspect sa kasong pagpangawat sa kote usab sa lungsod sa Molave. Dugang pa mga balita o kasayuran dinhi sa itong pagbanaguban. Sanbay, ni lamang na sa Lanog subagtingan nga mabati sa 106.3 Bell FM 756 dial sa inyong mga radyo. Hindi po mapamati din sa ito ang mga pages sa Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM o ingon man Radyo Bagting Entertainment. Pwede sabihin ninyo nga ma-download sa pinagi sa pag add to mo sa Play Store. Ngitaan ninyo ang Radyo Bagting News. I-download ninyo dito ang Radyo Bagting News o inyohan ang i-open, i-install. I mean, din i-open. Basta kinig open, install na natin. Ayan, makita ninyo na may choices dito. AM ba, Radyo Bagting ba ang inyong paminahon or Bell FM? Okay? Sige, alas 5:11 na mga kabagting o kabulkadas dito maglangay. Ato ang sugdan na pinagis update sa lakad sa panahon. Aron ka mo magiyahan kung asa mo ipadpad ni ining buntaga. Ang mga kasayuran, pinagi ni Bagting 17 Florence of FEMA.
2: BTC Weather Update. Padayon karon nga nagpahimangno ang buhatan na sa pag-asa ngadto sa publiko nga dili paghihapon na ngayon magkumpiyansa ilabi na nga doon paghihapon ibahad sa kalit nga pagbundak sa ulan nga masinatian sa dakong bahin sa nasod. Kinigumikan paghihapon sa epekto ni Esterlis o lakip na ni localized thunderstorms. Gani karong buntag, nakasin natin nagitawag paghabuhabo dire sa syudad sa Pagidian. Muna maginikanon, kagkong ginikanan, karon pa lamang ang inyong mga anak, kinahanglan nga padadlo niya kanauga mga kaputi or payong panahon sila nga pag-eskwela aron nga dili mga humod panahon sa kahaponon nga tinguli. Matutpas pag-asa nga ang pagbundak sa ulan, gilauman paghihapon, nga din he masanatian panahon sa hapon or di baka kagabion, nga bisan pamantuod nga dunay maglagiting nga kainit sa lakat sa panahon, panahon sa buntag. Gidugang paniini nga lauman nga makasinati ang makatawhan o madagumon nga kawanangan na nang untong tutok or di bakaha na nasa kahaponon dapit o kini mubanos gilayon ang pagbundak sa ulan nga doon na pa'y pagpanalugdog nga masinatian. Ang mga lugar nga direktang apektado sa nasangpit nga doon ang lakad sa panahon mapaghihapon kining Metro Manila, ang Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa, Bicol Region o gaingon man ang nahibiling bahin sa nasud. Ang pagbundak sa ulan, kung ugaling mukusog watot pa, posible sa gihapon kini nga muresulta nga ito sa kalit nga pagbaha o di ba kapagdahili sa yuta, hinungdan o saba, nga ipahibangnoan ang publiko nga mag-amping o mamaigma sa kanunay, ilabi na ka itong magkatauhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas. Samta sa Pikas Bahin, nahunas og tao sa Pagadian City, pitsa 19 hektas buwan sa Hunyo, alas 2:18 kaginang kadlawan, 0.2 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang tao, bunyang alas 8:33, ang takna sa buntag, 1.9 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas, pag alas 3:16, ang takna sa hapon, negative 0.1 meter ang giladmon sa tubig. O subling mo tao, pag alas 9:27, ang takna sa gabi, nasa 1.5 meter ang giladmon sa tubig. Lauman mo subang adlaw, alas 5:29, karong buntag, kung musalob kini, ang napag-apon sa alas 4, ang takna sa hapon. Ito ng gabi eh. Update ka na sa lakad sa panahon, Bagting 17 Flores of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.3 Agad salamat sa mga kasayuran labot sa kahintang lakad sa panahon, Bagting 17. Importante gid kayo ang panahon kay matag karon og unya adunay mga kausaban o na kinahanglan nga ready ang atong mga estudyante kit na usab ang atong mga empleyado sa gobyerno pribado ug atong mga isikay-sikay na matag karon og unya kabagting og kabulkadas kinahanglan nga liguno nato kanunay itong panlawas ha karon nga makalikay ito sa mga balatian kay lisod trabaho gyud magsakit. Diba? So alas 5:15 na mga kabagting og kabulkadas din sa ito ang pagbanag-uban sa Sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM o gadiin standby paghihapon. Sundan ta sa mga balita o sa mga sayuran. Labot ni ining puting sakyanan. Tumala pa sa headlines.
1: diin ang puti nga sakyanan hapit mahimong biktima sa mistaken identity dito sa Llano del Sur nga naman ka ha sigingon na panigi kaintapan ba so, atong sakya ato nga sayran kung unsa ang nahimong lintunganay nining nasangpit nga headlines mga kabagting og kabulkadas sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag 106 points
3: BBC Live Report. Dakalawas sa posibleng kamatayon ang mga pasahero sakay sa usa ka puting sakyanan human kinihapit matargeta sa mga armadong lalaki tungod sa mistaken identity dito sa Llano del Sur. Base sa inisyal nga impormasyon, nagtapok ang mga armadong suspek sa ngit-ngit nga bahin sa dalan aron hulaton ang usa ka pamilya nga ilang target nga muagi sa maong lugar. Apan nasayop og ila ang mga suspek sa dihang unang miagi ang usa ka puting sakyanan nga susama sa ilang gipaabot tungod niini hapit nila kining pusilon. Maayo na lang og suta dayon sa mga suspek nga sayop ilang targeta busa wala na dayon ang pagpamusil dali usab nga miresponde ang kapulisan aron gukdon ang mga armadong lalaki ug imbestigahan ang tinuod nga motibo sa maong plano nga pag-atake Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Balaf M o Radio Bagting 106 points
1: Radio Bagting Oto mga kabagting og kabalkadas kuya wabip taw kayo na no kanang mga mistaken identity ba dagan bip kay nakalasi kinabuhi gumikan kay nasipya o naalaan sa laktod ka pagkaistorya naalaan mga kabagting og kabalkadas nang usahay ato ang kuan ba ato ang bitong kanunayon nga magmaampingon tas kung kaugalingon ayon kinahanglan usab nga as nga magmaampingon ato ang nawo nga tong dagway kinahanglan sa nga hapsay aron nga dili ta maalaan mga kabagting og kabalkadas pero mga sakyanan ang hisgutan na ibang usapan na yun. Kaya ngayon kitag salamat na lang gini taon. Hinanahimo pa silang nakalingkawas gikan sa nasangpit nga gingong mistaken identity.
4: Alas 5:18 kabagting og kabalkadas laos na nga tusdugang pang mga balita og kasayuran. Dito man to sa Llano area. Anita sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. Kini ang may kalabutan sa mga pamilyang biktima sa sunog sa Buena Vista pagdi anak kadawat og hinabang gikan sa lokal nga kagamhanan hinanaling aksyon may paghatag hinanaling aksyon ang angayan nilang madawat gumikan kay sila nasunog ang kagahapon man sa kadlawon ang kabagting og kabalkadas ug diin ato ang sayran ang maong mga balita pinaagi usab kini sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan BBC
5: Live Report Nakadawat gilayon og hinanaling tabang ang mga pamilyang nasunugan gikan sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Pagadian kagahapong adlaw Hunyo 18, 2016 ang maong hinabang giapod-apod ilawom sa pagpanguna ni Mayor Samuel Co din personal kininyang gitunol aron mahatagan og dinali ang suporta ang mga apektadong residente isip tubag sa maong trahedya Kay namduman nga ang sunog na hitabo kagahapon sa kadlawon sa Purok Uno Nazareth, Barangay Buena Vista, Pagadian City, Hunyo 18, 2016 nga milamoy sa lima ka mga panimalay o tulo ka mga motorsiklo. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta ang hinungdan sa maong sunog. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting. 106 points.
1: Radio Bagting. Ang maong mga balitang hatod usab kadto sa maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, mga bitamina makaganas sa pagkaon, makapalig-on sa immune system, makapalantip sa salabutan. Naglabi pa sa mga bitamina nga gikinhanglan nato mga malimtano na ikan sa mga bata, ngadto na sa mga teenagers, ngadto na sa mga nanay ug tatay ug lolog lola. Mga kabagting ug kabalkadas, Vitron Vitamins Plus Iron or sa bitamina pampamilya gamitan kay pwede usab kini sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops kana siya pero kun ani nato sa dagko na 13 years old or above Vitron tablet alang ni adtong mga makalamoy na ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSV Training FDA approved mapalit kini sa nagkaniyang butik ug pharmacy sa inyo mga lugar Ano mga mga kabagtingog kabalkadas, gawas niya na nagpahimang no usab ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula. Doon na sila ay lima ka-steps aron sa paghatag pagtagad sa inyong mga reklamo, sa hisyon, maguban pa nga mga gitanyag or inyong ipadangat ng mga kasayuran ngadto kanila. Una, isumiti ang imong reklamo ngadto sa ilahang text 9 o di ba kaslang email. Ikaw duhay, lakan ng i-acknowledge 1 to 2 days. Dayon na susihon ang reklamo. Ikatulo, kung masusi na nila, ilan na dahil ng aksyonan. Ang imong reklamo, ikaapat, tawagan kanila kung no galing kumusta ng update sa imuhang gireklamo. Nasulbad na bagwa pa. Ang ikalima, mamahimo na ang nahatagag aksyon ang imong reklamo. So, imaraka steps ang giingon sa taga niya sa paghatag pagtagad sa inyong mga suliran. So, pwede kayo mong mapadangat sa inyong email sa r9@nia.gov.ph. Di ba ka mo, tawag mo sa ilahang text line 0985-824-4566 or pwede mong mokol. Alangan. 0985-824-4566 o di ba ka, telephone number 0629474014. Mga kabagting o kabalkadas. Oras, alas 5:22 na. Itong pagbalik ng pa mga balitag impormasyon, din lamang sa itong pagpanaguban.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Said Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan. Coffee mix, rosemary kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, negros oriental.
0: Sample Plus Gold.
8: Ako si Jubilin, na ako'y greater. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako greater. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
0: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pag... kaugma ni duty jud ko.
13: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: 106.2 FM. Balik ta mga kabagting o kabalkadas kay alas 5.28 na. O yan, ay kumpiyansa di ha. Basin niyang malangay kay nigmata ni mo. Wa na, lasais na niyang ma-end na ta. O di na niya mo makapadang o di mo kapadangat sa inyong mga greetings. At the same time, mga late na mo sa inyong trabahoan na. Magkakuya mga kabagting o kabalkadas kay na magdali-dali ta. Kinaga, nagkikitag malimtan mga mahinungdanon kayong dalunon. Nang beware ganyan na. Kaya nga to ang oras, dali ra kayo. At the same time, ang adlaw, matingala kang ngit-ngit, pa yung na, buntag na di ay, pero tinataas ang adlaw. Kaya nga ay mo, gas, ayaw mo paglangay-langay, o gaya mo kumpiyansa. Kaya diin, ibasin niya, o inigmata na to, na late na ta. Sabi pag manakay pa ta, layo pag itagsakyanan. O layo pa ta sa highway, magbaktas pa ta. Kaya manak, manakayan pag yun niya, dugay pag itagsakay. Yung nakasakay na ta, kaya ilibot pag ito sa tibok kalibutan. Diha, arang laay mga kabagting o kabalkadas to. Mo na diha, masuko na dito sa driver niya, kaysa may sadaan na ron. Ikaw may dugay diha, kaya nagsigi siguro ka o ga, kanabitaw tuplok anang imuhang mga gadgets, o diba kang unsay gikabilaran. O, maginikanan mo ito, so, unsa magibilaran? Unsa mo na naka-importante nga bilar-bilaran? Secret ni kayo, nagtanaw rito ko ano. Miniseries, Kuya Juan. Dahil ito sa 529 na, mga kabagting o kabalkadas, din sa tuwang pagpanaguban o diin na nakastandby na usap mga balita o kasayuran ng itunol sa ato mga bagting reporters, mga kabagting o kabalkadas to. O kini, sa gihapon, nagpahimang no ang buhatan. Karoon taon to, natunin basahon ng pahimang no, gikan sa pagpabagting, gikan sa CSWDO. Ang standby sa mo diha mga kabagting o kabalkadas kaya ito sang ihatag ka ninyo ang dugang pa mga balita kay kagahapon syempre kamo diha na namoy mga kuan ganibitong nakuha ng mga kasayuran o baka nakatol mo kay namo dito sa mong area kagahapon pero abin ninyo 4 million ang kantidad sa illegal drugs ang nasakmit sa kinibitang operasyon dari Spaghetti and City ng suspect ang nadakpan mga kabagting o kabalkadas diha sa may usus mga mall dinhi sa Pagadian City sa may ilang parking area. So
1: niya ang kompletong detalye sa mong accomplishments mga otoridad sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Live Report.
2: Ang puson nga nasagutin sa mga otoridad ang usa ka individual o nasagmit gikan kaniya ang gibanabana ng mukabat sa 60 gramos sa ikatapang shabu o dadaktang kinar nasagmit sa mga otoridad sa parking area sa usa ka mall diri sa siyudad sa Pagadian. Ang nasangpit ng illegal drugs sa giingong mukabat matutpakine sa 4 million pesos ang kantidad ni ini. Ang operasyon ipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency kung na PDEA sa Mugid del Sur o guban pang hutong sa kapulisan na nasa nadakpan ang suspect pinaginausaba sa iniusang operasyon o ingon man kini ang lumulupyo matutpa sa Kumalarang Zamboanga del Sur. Sa kasamtangan, ang nasangpit ng dinakpan ang nalas kustudiya sa PDEA o lakip na usap ang illegal drugs nga nakuha niini samtang nagpaabot kini sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya nga paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alayo niini, padayon usap nga nanawagan ang mga otoridad nga to sa nagpayot pa sa illegal drugs or naggamit og legal nga droga nga kung na mahimo or mientras sa iyo pa muundang na sila nga pagpayot or paggamit mientras wala pa kining nangadakpan na tungod kay mas gipahugtan matutpan nila ang ilahang kampanya o yung mga pagpahigayon o anti-illegal drug operation na aron nga hingpit na nga makunhod o mapaubsan na ang kining insidente or pagpayuhot sa illegal drugs diri sa Zamboanga del Sur o sa Pagadian City. Bagting, 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grand Siya Bagting.
1: 106.3 Radio Bagting. Ato mga dakong accomplishment mga kabagting o kabalkada sa itong mga otoridad daog diin pa dayon paghihapon sila sa ilahang pagpaningkamot kay kamahin mo na sa ilahang programa o sa ilahang ipanumpa ang serbisyo ka ang pagdako, pagpakgang, pagpuhag. Dili na siya mamahimong magmalapuson kung walay hingpit o ligon nga kooperasyon sa mga katauhan sa palibot. At doon na po'y daghanan ng nanglabay ng mga operasyon na diagyapon sa mong parking area. Eh, medyo di magug kayo tantong maklaro ba? Yeah, may noon kayo dito po nang sakpan. Ang wagi lighot mga kabagting o kabalkada. Nagapang mga angayang sayra na to, karong nga buntaga. Dili pagyapon sa itong pagpanaguban. Tabuktang ato sa LTO Butuan. Okay, kini siya nahimo nang trending. Alangan pipila ka LTO sa Butuan personnel nasikop sa joint operation gumikan kay aligaran. Gumikan sa aligasyon nga pagpangilkil sa mga nadakpan kuno nila ng mga motorista, mga kabagting ug kabalkadas. Mga round up naman kini sa mga balita. Gikan sa nagkadayang bahin o rehiyon na itong sayran ang report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumaba.
0: BBC Live Report.
15: Gisikop sa iniusang operasyon sa Unit Regional Intelligence Division CONRID LTO National RMFB 13 o Buena Vista MPS ang pipila ka personnel sa LTO Butuan sa National Highway nga bahin sa Alubihid Buena Vista Agusan del Norte kaghapon sa buntag Hunyo 18, 2026. Base sa initial nga impormasyon, giakusahan ang mga nahisgutang mga personahe tungod sa papangutong niini sa mga motorista nga ilang masita sa dalan. Nasayran nga dili lamang usa apan daghan ng higayon nga nakadawat og reklamo ang LTO Central Office kalabot sa maong pagpangilkil rason nga gikasa na ang nagmalampusong entrapment operasyon. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting.
1: 106.3 Radyo Bagting. O tinay trending mga kabagting og kabalkada sa saragi na tong ikapahimang no unata sa ahatan nagat trabaho, mamahimo tang matinud-anon sa tong trabaho. Isang pamantod o gana ipaagi pa manag due process mga kabagting kabalkara sa gagugnanay mga ebidensya o nakitaan o dayag. Pero ipailalong pa magina sa due process. Nagawas pa ni Ana mga kabagting kabalkara sa itong trabaho kaya ito lang ipangayo, giludhan o taman para lang kita makatrabaho o makaangko ni Ana nga nasangpit nga posisyon atong ampingan. O, di ta mag-abusar. Labaw sa tanan, dili na to na siya. Himuon nga kanibitong agianan ni makapamintaha tangat doon sa uban. Maora ginaro magpuyo tang malinaw ng ibabaw sa kalibutan. Alas 5.35 na mga kabagting og kabalkadas o mahatagag wag aksyon o ingon man mahatagag gustisya at itong mga nahimong biktima niini mga kabagting og kabalkadas. Sa Pikas Bahin, ang mga balita usap ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, labot ni ining LGBTQ member mga kabagting og kabalkadas. Nga napalgang wanay kinabuhi dito sa lungsod sa Mahayag sa Buanga del Sur o niya duha kasamad sa likod. Gituho ang igo, Pinosilan. Ang sa may lintungan ay sinasangpit ng investigasyon. Ginauta nga doon na ginidinali ang kasulbara, no? O ganin mapapanubag ang nahimong responsable ni ini. Ang sa dilipa. Ano yung detalye sa report labot sa maong panghitabod sa lungsod sa Mahayag.
16: BBC Live Report.
5: Napalgang wala na'y kinabuhi ang 28 anyos nga babae human kini makitana nga naghigda sa kahumayan. Alas 7.40 sa buntag sa Kangayan Mahayag, Zamboanga del Sur, kagahapong adlawa, Hunyo 18, 2026, na ilang biktima nga si Cristaline Panyares, residente sa Porok 3, Barangay Kangayan Mahayag, Zamboanga del Sur. Sumala sa initial nga investigasyon sa Mahayag Municipal Police Station, ang biktima adunay duha kasamad sa likod nga gituhang samad igo Pinosilan. Walay na kuhang ebidensya sama sa mga basyo sa bala sa lugar sa insidente o wala usab CCTV camera nga makatabang sa pag-ila sa suspect. Nagpadayon karon ang kapulisan sa lawom nga investigasyon o CCTV backtracking sa kasikbit nga mga lugar aron mailhan ang responsable sa krimen samtang wala pa usab matino sa mga otoridad ang motibo sa maong pagpatay. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
1: 106.7 Radio Magbating. Mao to yun nga pagkaribitang kompletong detalye sa nasangpit nga panghitabo dahil sa lungsod sa Mahayag. Dugang pang update usab ni Bagting 28, Kimberly Namuag. Ini ang may krabauta ni adtong usa ka ambulansya nga nahulog. Ning kuani nahulog or na niambak yun hulog ro gyud ni o nahulog sa dagat sa Hula-Hula Port sa Zamboanga, Sibugay. Atong sayran ang kompletong detalye niini sa report kay gikan sa Zamboanga, Sibugay.
16: BBC Live Report.
3: Walay swerteng nahulog ang usa ka ambulansya ngadto sa dagat sa Hula-Hula Port sa Mabuhay, Zamboanga, Sibugay gahapong adlawa. Base sa initial nga report, ang ambulansya nga gituohang gipanag-iyahan sa usa ka lokal nga medical facility o gikan sa OMH kalit nga naligid daplin sa pantalan hangtod nga nahulog sa dagat. Dali usab nga miresponde ang mga personahe sa Mabuhay Fire Station. Sa investigasyon sa mga awtoridad na sayran nga giparking sa driver ang ambulansya duol sa shoreline apan wala mata ang handbrake so wala pa kinibiyae. Tungod ni ini hinay-hinay nga naligid ang sakyanan hangtod nga nahulog sa tubig. Maayo na lamang nga walay pasahero sulod sa ambulansya sa dihang nahitabo ang insidente. Padayon pagkaroon ng pag-assess sa kadaot sa ambulansya, samtang gipahimangnuan sa mga otoridad ang mga motorista nga sigurohong naka-engage pag-ayo ang handbrake sa ilang mga sakyanan ilabi na kun i-parking kini duol sa Pangpang, Pantalan o mga lugar nga adunay tubig. Bagting 28, Kimberly Lina Muag sa Ball of M o Radio Bagding
1: 106.7 Gawas pag kanang i-engage jud sa kanunay no kanang I mean inyo had yung siguro doon nga naka handbrake naka brake ug uban pang mga brake dihang dapita o gani ato mga area so sab nga dulhogon o di baka ka to mga daghang taos ubos kana gyud kay sagad manggod o gini mahimo nga sangputan o kanang mahagbong mahulog mo dahili mo unsa bay mo dahili oy mo lugsong mga kabagting o kabalkadas. Lisod, jud kayo na. May pagdunay mga tao sa ubos. Mga ganito, kay tubig itong ipadulngan. What if nato siya bakilid ng bahin o bahada niya na padulong at doon sa mga kabalayan o iba ka-establishmento, mas dako nga na niya. Ay, yun mo kumpiyansa inyong sakyanan kaya mo kalit na nagkatumba o iba ka mudagan o kalit mga kabagting o kabalkadas. 540 na. Ini sa to ang pagpanaguban sa dugang pang mga balita o impormasyon. Yan na pag-iapoy kalabtanan ang atong mga katauhan. Nadakbayan o lalawigan sa Sambuanga del Sur at tabok na tas lungsod sa Mulawi. I know, si Bagting 27 pa ni ay. O, anita sa report ni Bagting 27, Daryl Aya ay follow up kinilabot na itong mga nadakpan. Nalambigit ning duha ka drug suspect na nadakpan sa inyong isang bypass operation sa Pagilian City itong isang gabi eh. Ang detalye sa mga balita gikan ni Bagting 27, Daryl Aya ay.
16: BBC Live Report.
17: Doc, paano ano kagilang ang mga drug suspect atol sa usakay niyo sa bypass operation? Nagipahigayon sa mga kapulisan alas 9.30 sa gabi na itong Hunyo 17, 2026 sa Purok Bayabas, Barangay Lumbia, Pagadian City. Ang operasyon may resulta sa pagkasikop sa duha ka suspect o pagkakumpiska sa duha ka medium-sized nga heat cell transparent plastic sachet nga doon ay sulod nga gidudang shabu. Na-recover usab sa mga operasyon ang bypass money, duha ka cellular phone o sa kayawis sa sakyanan o sa kanisa na bara pick-up truck. Ang mga nakumpiskang ebidensya sa droga, itugyan nga to sa PDEA Regional Office 9 alas sa forensic examination. Samtang ang mga suspect ang nanakaroon sa kustodiya sa Pagadian City Police Station alas sa hustong legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Likat Ayaay sa Belfem o Radio Bagting.
1: Salamat sa nasangpit nga report. Doga din, tabuktang ito sa lungsod sa Mulawi, sa Bunga del Sur, mga kabagting o kabalkadas. Ganun ay suspect sa kasong pagpangawat na sa kote. Ang report ni Bagting 17, Florence of FEMA.
16: BBC Live Report.
2: Wala po so, nga dagpat sa mga otoridad ang usak ka individual nga dunay kaso nga pagpangawat kini ang nadakpan sa lungsod sa Mulawi, Zamboanga del Sur. Ang mga nadakpan at paidaron kini 40 anyos nga nadakpan alas 4:45 ang takna sa Barangay Blansha, Mulawi, Zamboanga del Sur. Napagawasan kini warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 23-9 Judicial Region Mulawi, Zamboanga del Sur, gubika sa kaso ng pagpangawat ilang sa Article 310 na doon ay bail bond girekomendar ng mabalor sa 40,000 pesos buktisyon temporary kagawasan na sa kasamtangan kinagibalog na sa Mulawi Municipal Police Station na o nagpaabot na lamas tumang kasong ipasaka batok kaniya. Sabta sa bigas bahin, usaw-usab ka mag-uuma nga nagpangidaron o 41 anyos ang namalampuso na dakpan sa mga otoridad pinagi sa Mid-Salip Municipal Police Station kagahapon alas 4:06 ang takna sa Kadlawan sa Purok 2, Barangay Duilek, Mid-Salip, Zamboanga del Sur. Kinihuman nga napagawasag warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 39, Judicial Region, Aurora, Zamboanga del Sur, human nga nakalapas sa Republic Act 10-591 o paghupot og armas de fuego. Nakuha siya posisyon ang usa ka homemade nga 12-gauge shotgun, usa ka improvised nga magasina, o adunay upat kini kabuhing bala sa 12-gauge shotgun. Sa kasamtangan, kinusab og gibalog na sa Mid-Salip Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasang ipasaka batok kaniya. Bagting 17, Florence Ofima sa Bell FM. Congrats, Bagting.
1: 106.3 Motoy mga balita nga naglangkob sa tong oras sa 5:44 na tangis tang pagbalik ang update gikan sa merkado mga balita gikan paghihapon sa BBC News Center dinis tong pagpanag-uban.
16: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po.
20: Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
21: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
21: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
22: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
24: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao. Pati City, Taba Oriental.
25: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
24: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitahagid akong ibati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Niya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
25: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
24: Sakit akong hawak. Kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Yun,
25: ni ano pa murag magpangita na ka?
24: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% yun sa akong ibati yun. Wala gito siya.
25: So karon gimintin na lang nimo?
24: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, dako gyud kayo yung diferensya gyud. Salamat.
23: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
23: Paragis Bilabila.
22: Paragis Bilabila.
26: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
27: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo gyan, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
26: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
28: Sample Plus Gold.
29: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa liyo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kag epektibo.
28: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
26: Mapalit sa mga butika.
1: 106.3 Balik ta mga kabagtingog kabalkada sa toang ikatulong bahina dito sa toang pagpanaguban landog sa Bagtingan. Nga gipaluyohan sa kini sa mga kabubuton. Syempre sa said Kogon Herbal Capsule makatabang kini sa problema sa UTI and urinary tract infection. Nakip to usap niya itong mga dunay prostate cancer, constipation o kung maglisod ka sa pagpagula sa imong hugaw. Aga, ingon man, naghana na kayong natabangan ni ini. Basta timan eh ha? Basta kugon lawas, bas kugon. Alas 5:49 na. Dugang pang mga balita nga atong itunol nga na kaninyo din ipagyapos itong pagbanaguban lanog sa bagdingan. Nakastandby na ang atong mga presyo sa mga prutas. Ginahang lang balansihon na ito kanunay ang ato ang pagkaon. O gadili kay dili itong mga mapuslan mga kabagting ang kabalkadas. Balag itong askilo, pwede na kayo. Balag isa lang kabuok, basta kay imo ma-enjoy nga doon ay prutas gayon nga makaon mga kabagting ang kabalkadas. Na nakastandby na karon. Gikas bagsakan si Bagting 27 Daryl Ayaay. Uy, na dragon fruit diri o. Tupila kang kaya kilo ani. Ano itong sayran be? Sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
6: BTC Market Report.
1: Good morning, Yang. Go
7: Mayong
1: ahead.
7: Mayong buntag, Bagting 27. Sila pinas sa itong mga suking tig paminaw. Live kita din ni karoon sa bagsakan, particular sa may prutasan nga bahin. Ni mga oras, ato ito nalakas ang tangang presyo sa mga prutas. Una kita sa dragon fruit, 180 ang kilo, pinya 50 ang kilo, kapayas 30, saging lakatan 40, saging tuntan, kuntundan by 5, watermelon 30 nga to 50 ang kilo, peras 100, grapes 300 ang kilo, 1,800 by box, apple 15 ang buok, 1,500 by box, orange 20 ang buok, 700 ang box o ang sapungkiat, 950 by box. Mangga ruso, 40 matag kilo o ang mangga Indian, 30 usab ang matag kilo. Makatakas ang tangang presyo sa prutas din sa bagsakan na nahimutan sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Dari Likat Ayaay sa Belafem o Radio Bagting. 106.2
1: Radio Bagbagting. Thank you so much mga protas. Ini lagi kay to ang signal ron sa internet do no. Ang sige pilit-pilit. Sige sagdiin na lang na ninyo mga kabagting ang kabalkadas. Mo ko na ron mo tuyok ron na ron taon-taon. Ayan, mo toy presyo sa dragon fruit nga 180 ang kilo. Sa kaning klase sa dragon fruit, may klase no. Katong medyo violet to gayo, a purple gid gayong uno na puy uban dili basta kay nani kalainan. Nakalimot ta kog kun saang kalainan. Alas 5:52. Mga kasayuran katong gikan sa merkado publiko. Mura ra wala na bilar gikan sa kuan fellowship night sa Tabak sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army si Daryl Ayaay.

0: Kabagtigang kabalkada sa dita sa mga impormasyon gikan ibagting 29 o na yun naun sa naman yung pagkasulat ni Miss J na himo ng love start naman nun bagting 29 ang retalious mga balita nga itunol may kalabdanan ni ining nabinta ka mga batanon sa Subaga City na kakuhahuman sa Jumpstart Philippines program sa Dole Region 9. Very good. Yeah, ang kompletong asoy sumong balita. BBC Live
1: Report. Tapos ang 90 ka mga kabatanunan sa Jumpstart Philippines program ilawom sa Department of Labor and Employment Condole Region 9 tumong niniron matagan og oportunidad ang mga kabataan sa syudad nga mahimong andam sa labor market. Ang mga youth trainee miagi og mga pagbansay aron mapalambo ilang kahigayunan nga ma-hire pinaagi sa career coaching, pagpalambo sa technical skills o workplace exposure or actual experience sa trabahoan. Ang Jumpstart Philippines usa ka programa sa gobyerno ubos sa DOLE nga nagtumong sa pagtabang ug pagsuporta sa mga kabataan aron makakita og decent nga trabaho pinagi sa skills training ug internship opportunities. Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan sa BLFM ug Radio Bagting.
0: Nagagayong salamat sa mga balita o ingon man organic agriculture training gipahigayin sa Kumalarang kapin o sa 1,000 nga benepisyaryo na kapahimulos. At ngang inyong mga nakatunan, inyong i-apply ha, ayaw yung kalimti. Pero mapalambo na ito ang itong pamaagi sa panginabuhian, labi pa kung nata sa pagpanguma o na destino mga kabagting o kabalkada. Yan ang report, ibagting 28 Kimberly Namuwa. BBC
2: Live Report. Mukabat sa 1,605 ka mga benepisaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 PISA. Gikan sa 18 ka barangay sa lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur ang mitambong sa organic agriculture training nga gitumong aron mapalambo ang ilang kahibalo ug gahana sa sustainable farming practices sa lagip sa mga kalihukan sa mga pagbansay ang mga lecture, demonstrasyon ug hands-on training kabahin sa pag-andam ug gustong paggamit sa organic concoctions ug extracts alang sa communal ug backyard garden. Ang kalihukan gipanguluhan sa Municipal Agriculture Office pinaagi sa organikong Kumalarang kon OK team sa pakigtambayayong sa DSWD isip kabahin sa pagpalig-on sa panginabuhian ug pagpasiugda sa sustainable agriculture sa maong lungsod. Gilauman nga makatabang ang maong programa sa pagpalambo sa food security ug dugang panginabuhian sa mga residente sa Kumalarang pinaagi sa paggamit sa organikong pamaagi sa pagpanguma. Bagting 28 Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
0: Nagdagang salamat sa nasangpit ka balita Bagting 28 din na maong nga mga balita usab bagi paluyahan kadto sa may kabubuton sa mga produktong gama o iya sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan lang ang ilang nga buhatan sa may Pulmonis Building at bang sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City. Ananin nyo di mapalgan ang mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, ayon man Santon Gold Coffee Mix, Herbal Tea o Herbal Soap, Herbal Oil, Santon Plus Gold o ginman Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule o Premium D3 Coffee Mix o Visionix Plus. Nakip na ang Clear Skin Herbal Soap o Sis the Pain na mga produkto. Pagpapalgan o sabihan sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. 5:57 na mga kabagting o kabalkada. So good morning o natuning mga kogihan. Kayong nga may padangat sila mga mensahe. Pansa dili pa ang resulta di ay... Resulta kagabi is 102. Ayan, nagang kay nga salamat sa nasangpit nga mga resulta nga itong nabasa. Juanita Sasel Calderon Tilaon, may buntag ni Mudia Madam. Merly Templado, may buntag usab. Og Jemmy Sabal, may buntag. Aglakit na si Jansen Lamar, may buntag. They are watching from Binuay. Og Jiseline Bargayo, di sa San Miguel, Poblasyon San Miguel. Milba Soko, may buntag di sa may Josefina. Og Tristan Wyatt, may buntag usab kanimo diha. Og salamat sa inyong pagpaminaw. Inamon Dondon Tormis, Des Kumalig Dumalinaw, Jose de los Reyes Ukaya, di sa Sinakaban, Misamis Occidental. Og lakit na usab si Vanix Mucha Abamunga. Og ingon man Melchor Logrunio, maing buntag ganinyo og ni Tats Laskuna. Charles Cunha Bacanedias, lungsod sa Domingag.

0: Bongka del Sur. O ginman, hello ni Amy Vasailahi. Sa Josefina Rosalie Saludo Daliripin, des Lapuyan. O Juni Cuba, des Barangay Don Jose Dina sa Bongka del Sur. O, ay mo katingala kay medyo mo pilit-pilit. Ang ato ang, hindi kay mong signal nga rin. Base niya, gitugnawa niya mong signal, mga kabagtingog kabalkadas. Okay, wala mi igong oras sa pagpadayon pa. O, di ay, napad eh. Sorry kay Clint, kinapay pahimang nogikan sa CSWDO. Ipaybalo ang publiko, gipahibalo sa CSWDO ang publiko nga doon ay bagong natawa nga batang lalaki nga nakitaan diyaan natubangan sa pultahan sa Pinoyanan ni Mrs. Marilyn Panyari sa Lumina Homes Zone 6B Barangay Tiguma, Pagadian City na itong June 8, 2026. Yan ang alas 5 ang taknan sa hapon ang bata karon ilahang nga gipangalan og kin Michael Zion na Doria Panyares o ganaan sa pagatiman sa City Social Welfare and Development. Insya man itong na hibalok, pariente o na ay kanabitong kasayuran ining mao nga bata pakikutay ngadto sa City Social Welfare Development Office diha sa may fourth floor C3 building Santiago Pagadian City pinagi ni Ma'am Evangeline A. Poquita og MPA MSW City Social Welfare Development Officer CSWDO ilang cellphone number nga 0977-832-9668. Salamat sa inyong kooperasyon my high mitizon may buntag. Oh, muna kung nga doon na may mga kahasayuran labot sa nasangpit nga bata kay aron nga diin na inyo usab nga mapahibalo ang taga CSWDO, di ba? So mo to mga kabagting og kabalkadas ang naglangkob sa to ang tulumanon ang lanog sa Bagtingan og diin nabati din ni CBN sa Radyo Bagting og Bell FM atong pulong atong ipaambit nga na kaninyo na sa Ecclesiastes 7 verse 14 in the day of prosperity be joyful and in the day of adversity consider God has made the one as well as the other so that man may not find out anything that will be after him. Agus Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Dagang salamat kami mga nugmaing buntag. Oras, alas 6. 106.7 Radyo
1: Bagting. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sample Plus Gold.
9: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Rock, rock, radio. Rock,

0: Alas sa 6:08 na itong oras, sa kabagdag kabalkada sa mga buntag ganin yung tanan, adlaw karon nga Biyernes, sa thanks God, it's a Friday. Hay nako, ating lupad na po sa mga empleyadong muli nga to sa mga lagyong dapit, no? Gatong mga empleyado. Nadiri kay trabaho sa siyudad sa Pagadian sa Regional Center, basta adlaw nga Biyernes kabagdag kabalkadas ang uban nga mga offices. Half day na lamang ang duties mga empleyado kay muuli og sayo. Kay layo palagi matutpa ilang ulian, labi na gatong mauli pa ngadto sa Zamboanga City. Ala kaninyong tanan maing buntag sa makausap pa ko gihapon sa Bagting 17 Florence Afima sa kanunay. Anya magkauban diri sa programang Bagtingan sa Katawhan. Nga mabati si Bian sa 106.3 ang Bell FM. Ogingon man sa DXBZ 756 sa Radyo Bagting, Kabagtig, Kabalkadas. Kumusta to mga mag-uuma karong buntaga? Ogingon man sa mga mananagat sa kanunay na nangayawat, no, nanimpad na nanilang sa kadagatan, na taliwala no, sa kadagatan, Kabagtig, Kabalkadas. O galakip na usaba nini ang atuang uban pang nga sektor sa Katilingban. Sa ito ang mga negosyante o ingon man sa tanan-tanan, mga drivers, dili magpasagad o gabia o padaga, no? Hinay-hinay lang kabagdag kabalkadas, karon na nga makalikay sa disgrasya. Mura gini pinaka-importante na mong pahimang no kanunay, diya sa inyo ha, tungod kay di mi gusto nga adunay mahitabo ba, no? Adunay kining dili maayong mahitabo diya sa inyo ha, kabagdag kabalkadas. Ya mamahay mo niya nga mo iya hinungdan sa inyo ha nga kamatayon di ba ka pagkalandig sa balay tambalanan may lang og maingon ta ga malandig ra mo sa balay tambalanan og sa bako uroy no sa bako uroy kabagdig kabalkadas nga ang mahitabo anini kay makuan mo mga largo mog katigok so wag yon no sa muna nga kinahanglan kabagdig kabalkadas na ang inyohang buhaton on saman mag-amping sa kanunay sa pagmaniho. Sa tanan-tanan, maing buntag, alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagka katuyuan, ipadangat ito sa ito ang text line 0938-077-614 kabagting kabalkadas itong usbon na 0938-077-614 mo na ito ang text line alam sa inyohang mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan na dere sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Ang tuang tulumanon sa kanunay kabagdig kabalkadas, inabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Usa ka obstetrician gynecologist nga doon yung sabi specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosal sa Dr. Gino Olobo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibida Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or dibagha mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting Oga Kabalkadas. Okay, alas 6:12 na itong oras. Sa diresto ang pagpanaguban o ang Davao Oriental, gitayog na sad sa linog kaganinang kadlawon. Bani kanos, amani nahitabo ng pagtayog sa linog. Kaganinang alas 12:35 ang takna sa tungang sa kadlawon rather. No? Gitayog na po sila sa linog kabagdag kabalkadas nga nasa 5.3 ang magnitude amping in town sa kanunay. Kini sa may Governor Generoso Davao Oriental, no, alas 12:34 ang takna sa kadlawan. Tectonic matutpang hinungdang sa pagtayog sa linog nga doon ay giladmon nga kapin kung kulang 10 kilometros sa ang mga lugar nga nakasinati sa linog. Mokining musunod, intensity 3 ang malungon sa Rangani, ang intensity 2 gilangkuban sa Digo City, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Oriental, sa Malapatan, sa Rangani. Samtang intensity 1 ang nabatian usab sa mga katawhang nanimuyo sa Matanao, Davao del Sur o sa Tupi, South Cotabato. Unsa naman sige naman ni Glinog, oy. Huwag yun ay kahumanan gining mga aftershocks kabag tigabalkada sa... Sigon pa sa Feebles, nga wala matutpag gilauman nga karaot nasangpit nga linog. Apan, mamahimo paghihapon nga makasinati yung mga aftershocks ang mga katawhan sa mga musunod nga oras o diba kaha-adlaw, no? Padayon usab nga gipahimangnuan ang publiko nga magpabiling alerto o musunod gilayon sa mga abiso sa mga otoridad, pahimangno sa mga otoridad. Ano galing dunay mga masinatian na usab nga linog o pagtayog si yuta. So muna yung kabagtig balkadas nga wag kahumana ning linog, maraming active rog taman ang kwan ay ang mga fault line kabagtig balkadas nga mo hinungdan na no kung nga nung kuan kinibitaw nga kanunay kita nga makasinati o linog ato ang mga katawhan diri sa kining pipila kabahin sa Zamboanga, sa atong kasikbit ng mga probinsya, no? Sa Mindanao. So muna giingon nga dili gyud kinahanglan day magkumpiyansa kabagtig kabalkadas, no? Kinahanglan nga unsay buhaton, mag-amping sa kanunay ha, presence of mind. Dili maratol sa higayon nga dunay mabatian nga linog, no? Kaysa ito nang ikaingon sa kanunay, ang linog dili makamatay, kung dili ang imong pagkaratulon mo ay hinungdan kung nga nga mamatay ka kabagtig kabalkadas, kabalo, kung sa imong buhaton. Sa magpabilin, lagi daw matod pa nga, magmakalmahon. Oh, pero pangutan na, unsaon pagpakalma no, kung ugaling na doon na ipagtay o kabagtig kabalkadas ang imong nasinatian, di ba? Madala pa ba nagkalma? Anyway, so... Mauna nga ang ato ang ahensya no kini sa Facebook kabagtig kabalkadas padayon nga nagpasidaan or nagpahimangno sa unsa man mga otoridad kabagtig kabalkadas no nagpahimangno sa kanunay. So alas sa 6:15 natong oras kabagtig kabalkadas ato ang tapiko karong buntaga ato ang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Ako ni kabagtig kabalkadas, mahitungod sa nasa Clint dara sa kwan, technical. Oh. Paliog ko flash atong picture nga nadakpan gahapon Clint, nakadya Clint. Katubitaw nga dire sa may Gaisano Capital kabagtig kabalkadas, palihog na lang ko na ako'y video ipasa ni mo Clint. Nasa Clint dara kwan, kining kisa may IT na ko karon. Oh. So nadire ato ning ipasa me. Palihog na lang kuan ni Clint. Ama si Clint na magibutang sa kuan. Ato ang kahitasan na kuan man nahanaw. Nahanaw ang tanan. Alas sa 6:16 datong oras kabagtig kabalkadas, no? Pabagtingan ako si Cheryl. Aha man ang ako ang partner at ang IT dire. Palihog ko. Alas sa 6:16 na itong oras, kabagtig kabalkadas, kagahapong adlaw, kabagtig kabalkadas, no? O sa mga mall, dres dakbayan sa pagandian, kinig yun nga mall, kabagtig kabalkadas, kanunay gini siya nga, kuan ba, sa iyahang nga parkingan, adunay dinagko nga mga illegal drugs, ang mga dakpan, no? Ambot, nga nung dirig yun mag-abot, siguro, kay dako ang parkingan, at the same time, kabagtig kabalkadas, medyo tago o jutay, ang kining ilahang nga parkingan mao na ang dirigi siguro sagad mahitabo ang transaksyon ng illegal drugs kabagtig kabalkadas, no? Naliman ka nga kapin sa 4 million pesos ang kantidad sa illegal drugs nga nasakmit sa mga kining otoridad. Pero ambot asa ko ang partner nga technician dani nga wa man nga namalihog unta ko sa mga picture in the way. Dari kabagtig kabalkadas, no? Usa niini ang nadakpan nga giingong residente matud pas kumalarang Zamboanga del Sur. So lain na usab nga dakong accomplishment sa tuang mga awtoridad, aliman ka nga nasa 600 grams ang giingong gibugaton sa illegal drugs nga nasakmit kagahapon pinagi sa PDEA ang kining operasyon kabagtig kabalkadas, no? So ang atoang kapulisan padayon nga gipahugta nila kining pagpandakop kabagtig kabalkadas batok sa mga sikinsamang individual nga nalambigit sa matawag ta og paggamit sa illegal drugs or pagpayuhot sa illegal drugs. So mauna nga mintras sayo pa, no? Mintras nga dili pa kayo wala pa mo nang lakpan dihan napita, mas mayo pa nga muundang na lang mo, di ba? Kasi higayon nga mga dakpan mo, amo ni giingon nga wag yun moy bawat kabagtig kabalkadas, di ba? Wag yun moy daganan kung ugaling ang madakpan mo sa tuwang mga tinugyanan sa balaod, sa tuwang mga kapulisan, sa tuwang mga kasundaluhan, kay usahay ang kining pagpahigayon o entrapment operation, ba iba, samot na kung ugaling kinibitong most wanted na ka, napon ang presensya sa itong kasundaluhan, di ba? Sa muna, kabagdig gabulgadas, nga na, padayon nga nanawagan ang ito ang mga otoridad, nga undang na in taon mo, ay na mo sige payuhot na ng illegal drugs, ay na mo sige uga padayo gamit sa illegal drugs, kabagdig gabulgadas, kay lagi, wala ni maayong epekto diha kaninyo. Oh, maghatag lamang ni kabagdig gabulgadas o kaalautan, no? Na mamahiyong panahon nga di mo madakpan, mura o malipayon pagyud mo, di ba? Pero pag abot kabagdig kabalkadas, kung ugaling mga dakpan gani mo, muna giingon nga marag magmaha igin mo. Mauna nga ayaw na mo pagsigi o unsaman. Ayaw na mo pagsigi o kining gamit anang illegal drugs. O di ba ka, ayaw na mo pagsigi o payhot o illegal drugs. Kaya nga to ang kapulisan na padayon ang ilahang pagpangampanya, no, padayon ang ilahang matawag ta o unsaman, pagpahugot sa pagpakigbatok, sa illegal drugs kabagtig kabulkadas. Mauna ang kundi mo gusto nga mga dakpan mo aw mas mayo pang muundang mo sayo mintras sayo pa, no? Pipila na ba ka mga personalidad ang dakpan gumikan sa mga illegal drugs? Mahingon mo sahay nga ginagmay lang ang illegal drugs nga nasakmit sa kapulisan. Pero importante kabagtig kabulkadas kinibang maminusan ng mga katawhan, no, nga nalambigit ni ini. Kaya kung ugaling manggod kabagtig kabulkadas nga kanunay lang, no? Kanunay lang nga matawag ta nga magsigi o malampuso ng mga maong nga matag sa individual nga nagpayuhot o illegal drugs ang mahitabo, daghan paghihapong mga kabataan ang maguba ang ilahang makinabuhi ilang kaugmaon tungod lagi kabagtig kabulkadas kay ang nahitabo, no? Ang nahitabo kabagtig kabulkadas gumikan sa mga individual nga walaing gihunahuna kundi ang maka-income lamang, di ba? Irebitaw sa pagadian. Oh, doon ay mga estudyante nga nangadakpan gumikan sa illegal drugs, di ba? Sa ingon ini ba? Ingon nga ang illegal drugs karon kay ning balik og hita kabagtig kabulkadas, di ba? Dili ang ayan nga kakumpiyansaan kining maong matang sa bisyo, no? Muna ang atong utorin mga kapulisan ang gibuhata ni ini unsaman ilaha gayong gipahugtan sincere gayon sila sa ilahang kampanya kabagdig kabalgadas batok sa nasangpit nga kining bisyo, no? Bisyo man eh, dili man ni ingon nga kuan mamangituyog sudlan, di ba? So ang problema lang kay kaya gyud gub-on ang imuhang kaugmaon kabagtig kabulkadas. Alas sa 6:21 natong oras, mao ni giingon ba ang pamutana sa uban nga ang pagbalik og hitak sa illegal drugs gumikan ba ni matudpa sa giingon nga implementasyon sa soft hand approach? Oo. Kay gumikan matudpa sa soft hand approach kabagtig kabulkadas ang mga katawhan nga kaniadtong ang ilahang nga gibuhat kay ay nangundang na unta sila sa pagpahiyot og illegal drugs apan na gumikan lagi kay kining gitawag og soft hand approach, daghan ang namalik kabagtig kabulkadas, no? Daghan ang namalik ingon man naghitak na pud og balik. So ang mahitabo kabagtig kabulkadas giguba na pud ang maayo untang kaugmaon sa tuang mga kabatan-unan. So muna ang mga ginikanan, no? Inahanglan ng inyuhang mga dibaka asawag bana, monitora na kanuna ang inyuhang mga kabanay, no? Basin unya o nagmataram og morning ba? Ingala na lang mo kabagdig kabalkadas, ha, nadakpan na di ay, ha na. Nagiingon, magmahay gin mo, di ba? Magmahay gid mo kabag tigbalkadas kun ugaling tinud-on sa tuang mga tinugyanan sa balaod ang kining pagpandakop nining mga individual nga nalambigit sa illegal drugs. Kaya musugot kag sa dili kabag tigbalkadas no karong mga panahuna matud pa mahal man daw gihapon ang presyo nini. Oh, wata masayop katong last na tong interview sa mga personahe sa PDEA, anaa sa pilaman 6,000 ang 1 gram. Oo. Pero lagi kay karon magong panahon na kini banggi kuan gi tigi-tigi og taman, di ba? Giginagmay og taman kabag digbalkadas nga pwede ka makapalit og balig 1,000 lang, di ba? Pwede ka makapalit siguro og balik 500 lang, depende sa imong panginahanglan noon. Kunbaga kabag digbalkadas muna nga ang uban, no? Ginagmay ra gyud kayo nga madakpan nga mga kining matang sa illegal drugs. Nigiingon ba nga usahay man gud pod kay kini ato magkapulisan, margid po ibantayan. Ang uban pod kay nga to pong pora lang sa kwan ha, pasensyahay na lang, pero do na po uban kabag digbalkadas nga mismo ang ato ang mga kapulisan mao po ay nagpaluyo sa pagpayuhot nining illegal drugs. Mhm. Di ba? Pila na, di ba? Doon natin nga nga balita kabag digbalkadas mga nasyonal nga nangadakpan ang mga miyembro uban sa kapulisan gumikan kay unsaman nalambigit pod sa illegal drugs. Oh. Kagahapon pod hatod apita sa may Region 12 police ang katong police woman nadakpan pod gumikan kay nalambigit sa illegal drugs, di ba? Sa so, ngunana ba kabag digbalkadas mo nagingon nga usahay pod di na to mag-question kung ano ang mga katawhan magduda pod sa tuwa mga kapulisan maingon usahay mga katawo nga kining murag maong uming balik og CIA or hitak ng illegal drugs kay posible nga dunay mga dagkong opisyal na sa mga kapulisan or mga tigpatunhay sa Kapsig Kalinaw mao'y nagpaluyo or nahimong supplier ni ining illegal drugs kabag digbalkadas, di ba? Mauna nang ganong nga magduda ba ng mga katawhan tungod kay mga dakpan mong gudpod. O, oh, doon na may mga dakpan nga nalambigit ni ini. So, muna yung giingon, imbis sila mo'y angayan nga saligan sa mga katawhan, sila mo'y angayan nga kinibitawang tiga dakop, ang resulta kabag digbalkadas mo naman hinuoy nagpaluyo. Paunsa mahatagag solusyon na ang usa ka problema kuno galing, no? Ang mahitabo kabag digbalkadas, ang atuad ang mga kapulisan na pod, ang nagpaluyo ni ini, no? So far, there is Buangga del Sur, kaya wala pata nakabalita o gadunay pulis nga nadakpan gumikan sa kining pagpayuhot o illegal drugs. Nang ingo, hoping ta, nga walay mga ingon ini nga kaso kabag digbalkadas, no? Sama sa ubang mga lugar. Nga dunay pulis nga nadakpan gumikan kay nalambigit sa illegal drugs, no? So far, wala ta diri sa Buangga del Sur pa. Or else, basi na apo din pagkahuman kay gitago lang pod kabag digbalkadas, gihilom lang. No. Karon nga dili maulawan ang ilahang hutong, di ba? So na magud po ingon ana kabag digbalkadas, kun ugaling kauban ra nyo kabaro ra ninyo, panalipda na lang gud po ninyo kabag digbalkadas, di gid niyo na ipagawas ug ginang ihilom, di ba? Karon nga dili maulawan ang inyohang hutong. Alas sa 6:26 na tong oras atong pagbalik kabag digbalkadas, dugang panglisgutan na ato ang tukion. Mahitungod usaba ni ining okay ni deserve pud ni sa tuang pipila ka mga personahe sa LTO kini bitaw sa Caraga nga nangadakpan gumikan sa pagpangutong. Hala sige, ay mog undang ni ini. Nagiingon makaingon ang uban nga deserve pud niyo madakpan gumikan kay usahay ning mga kining nasangpit nga mga personahe kusog mangud pud mangikik, di ba? Sa muna nga nangadakpan hinuon. Anyway, kabag digbalkadas, ato aning lakbitan na atong takyo ng sabas itong pagbalik sa karon nga taon-taon sa itong programa nga Bagtingan sa Katawhan, alas 6:27 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ayun po, ako maganda nga. Ako ah, maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Zed Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dai si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil binom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagbalit ninyo sa
11: Target Line
12: product package o sa kabattle sa
11: Target Line
12: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
11: Target Line
12: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.2 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan. 106.2
13: Radyo Magbating. Alas 6:32 natong oras, kabagdig kabalkadas ang atoang tulumanon sa kanunay na bagan usab kini sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Halag nato mga kababayan nga nagpagidaron og 24 nga duna sa 43 anyos nga dunay planong motrabaho sa abroad sa mga domestic helpers sa mga nasod sama sa United Arab Emirates, sa Kuwait, sa Saudi Arabia ug sa Qatar ay napaglangan
0: pag-apply na no sa JPM 88 International Manpower Services Corporation na nahimutang ang ilahang buhatan sa Purok Riverside, Hamisila Extension na Santa Lucia, Pagadian. Pwede mo nga mutawag or mutext kabag nagbalgada sa ilahang cellphone number no pinagi ni Mama Jacqueline Cabahog. Sa cellphone number kabag tiga kabalkadas nga aniya ang cellphone number ni Mama Jacqueline Cabahog 0927-362-1908 or di baka sa 0962-211-6023 Naginahanglan sila mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, kung Dubai, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait nga nagpangilaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first timer or di ba ka ex abroad with or without passport as long as sa physically fit og willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagatanya og libreng kapuy-an samtang ikaw atuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport ingon man libreng medical kabagtig kabalkadas. Muna sa paimong gipaabot alang sa imong paglangyaw ngadto sa ubang nasod isip domestic helper. Diri na apply kabagdig kabalkada sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Wala ngay kabalak-an tungod kay lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Usa kini kabagdig kabalkada ska legal no nga recruitment agency diri sa Zampagadian City. Mao kini ang JPM 88 International Manpower Services Corporation. Dahil pag niabag sa tutuluman ng kabagdig kabalkadas ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Nga nahimutang sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, ug ba else. Ang Iliana Bayview sa kapribadong tulunghaan, nga ubos lamang kayo og tuition fee, manay na paglangan. Diri na pa-enroll kabagdig kabalkadas alang na itong mga senior high na bakaha sa magkulhiyo. Alas sa 6:35 na, lain pang niabag sa tuntulamanon, kabagdig kabalgadas, ang National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula. Alang na itong mga mag-uuma, nga dunay mga pangutana, mahitungod sa programa sa NIA, labi na itong mga adunay dagkong basakan, mga pangutana mahitungod sa irrigasyon kabagdig kabalgadas, o uban pang mga program sa NIA, pag kontaka lamang ang cellphone number, nga 0985-854-4566 or dibaka sa 0917-790-7431 baka na kabagdig kabalgadas ang text line sa National Irrigation Administration Konia nga padayon usab nga nag-awhag sa mga mag-uuma nga kuno galing adto na mga reklamo ipadangat ngadto kanila. Lakip na kabagdig kabalkadas ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ug sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ang tagagi-abning abag usab sa ato ang pagpanaguban ang programa ang Bagtingan sa Katawhan. Alang na ito gusto nga magpalit o di ba ka magpatubil o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol ang may nahimutang sa May Santiago dool sa Dibim. Ikaduha nga branch nahimutang sa May Duterte Street Gatas Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta kabagdig kabalkadas. Alas dugang kasayuran na bisitahan lamang ha ang ilahang mga opisina, ang ilahang mga tagsatagsag ka mga outlets. Alas 6:37 na itong oras. Good morning ni Tristan Gulay. Good morning ni Jocelyn Bargayo diya sa Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Aljo na Mukatkat. Good morning. Emblar Analin Maing Buntag Usab. Ingon man, good morning po ni Honey Lab Manggilin diya sa Maya. Purok Mangga, Pantad San Pablo, Zamboanga del Sur. Good morning daw sa Toledo og Lira Family. Dagang salamat. Sir Dondon Tormes sa Kamalig Dumalina, Zamboanga del Sur. Mayong buntag ug daghang salamat sa kanunay sa pagsunod sa programa diri sa Radyo Bagting ug sa Bell FM.
13: Alas 6:37 na itong oras, kabagdig kabalganas. Samtang ito ang lain panglisgutanan karong buntaga, mahitungod na ini kabagdig kabalganas kining siyam ka mga LTO enforcers nga nadakpan sa mga otoridad gumikan sa giingon nga pagpangutong. Sige, pangikil pamugtaman din sa inyong mga nangadakpan. Hopefully po, no, dere sa Zamboanga Peninsula, aduna po ay kining masampulan kabagdig kabalganas kung galing aduna may mga enforcer nga kusog mangutong, no? So far kabagdig kabalganas wala pa hinoy nadawat ang LTO Central Office mahitungod sa adunay mga mangutong nga mga enforcer sa two address sa Zamboanga del Sur or sa Zamboanga Peninsula. Pero di ba? Basin di ay, no, nga adunay na ning reklamo basin og gatong kaniadto aduna na inalambigit ni kabagdig kabalganas. Gingon nga nadakpan sa kapulisan ang siyam ka enforcer sa Land Transportation Office LTO Caraga Region na sa gipahigayon nga entrapment operation sa barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte kagahapon kining nadakpan. Sigon sa mga otoridad, nadakpan ang mga enforcer gumikan matud pa sa pagpangutong sa mga motorista ug biyahero nga panahon nga kini ang ilahang mga dakpan samtang nagpahigayon sa pagpandakop mga kabagtig kabalkadas. Ipahigayon ang operasyon human nakadawat og reklamo gikan sa mga apektadong motorista labot matud pa sa mga modos sa nasangpit nga mga individual. Base sa LTO Central Office, dugay na ang gireklamo nga ilang nadawat batok sa mga ipipila ka mga personnel nga kanunay matud pa mangayo og kwarta ngadto sa mga motorista sa badihang kini ag mag-inspeksyon og madakpan gumikan kay sa giingon nga ni nakalapas sa balaod trapiko. Dayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron nga masayran ang gilapdon sa operasyon o ubat pa posibleng nalambigit ni ining pagpangutong. O hala, sige. Muna gingon, kabagdig kabalganas, maabot ragid ang panahon nga itugyan mo sa kapalaran, di ba? Panahon nga di mo, wala pa mo nangadakpan, kaya wala pa kayo na nadungog ang mga reklamo. So, tiba-tiba sa gin mo, lingaw sa gin mo kayo kabagtig kabalkadas, no? Mabitaw na ang nga to ang looy ang itong mga personahe sa Land Transportation Office. Nga sa higayon nga interviewon sa media, sa higayon nga adunay pagpandakop, no? Pang unsaman, i-bash og taman ang ato ang mga personahe sa LTO. Diba? Nga naman, hindi mo ma-question kabagtig kabalkadas, gumikan kay adunay pipila ka mga personahe manggudpod sa LTO, nga mga abusador kaayo.
14: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katawhan.
13: Diba? Doon ay mga empleyado, kabagdig kabalgadas, nga mga abusador, doon na po'y uban nga mga tarong, kabalo nga, kabalo muhatag o consideration kabagdig kabalgadas, diba? O doon ay ipipila kabagdig kabalgadas nga pagkang hunita, hindi bitawang dili, giyod, musaman, muhatag og consideration kabagdig kabalkadas. Plus, ang labong makaluloy kabagdig kabalkadas, kanunay na ito nang ibalik-balik, ang atuang during sa interview sa kapihan sa Rehiyon 9 sa atuang sa PIA, matod pa ni Sir Alan Makabangkit nga sa higayon nga mga dakpan na dito mubayad sa unsaman. Dito mubayad sa LTO Tiguma, di ba? Pero nahitawag kabagdig kabalkadas, diri sa balangasan, diri ka mubayad, wala kay resibo, pero pahangyoon ka. Ang pangutana sa mga katawhan, asa paingon ang kwartang gibayad.
14: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
13: Di ba? So muna kabagdig kabalkadas, muna giingon nga, digin na po nato mabasol ng uban ng mga katawhan, no? Kung nga nung mawad-an o pagsalig sa itong mga personahe sa LTO. Hinganlan o mga lain nga mga pangalan ang LTO kabagtig kabalkadas. Sakit nga mga pangalan pero saon taman, di ba? Dawato na lang yun po sa pipila ka mga personahe sa LTO tungod kay namugna ang ilahang pangalan, no? Namugna na ang pangalan gikan sa mga katawhan, gumikan naman po sa ilahang gipakita ng mga lihok kabagtig kabalkadas.
14: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
13: Mabitaw na nga unsay mahitabo, kuno galing adunay nagposting diha nga LTO, mintaon mabalog likay-likay ang atuang mga persona, atuang mga motorista.
0: Nganuman, tungod kay maskin pa matud pa og kining kumpleto ang ilahang mga pertinent documents nga gidala, dili expired, pero pagkahuman, pangitaan ra gihapon ka og bikil sa imuhang motor, di ba? Pangitaan kag bikil sa imuhang sakyanan. So nahitabo ka bagdi kay bulkadas, hinoon makaingon ta nga obligado magyud pod, di ba? Isip mga kining mga motorcycle owners or mga car owners, atuag yung responsibilidad nga kanunay atwa ang tan-awon kabagdig kabalkadas ang unsaman ang lighting sa atuang mga sakyanan, ingon man ang kining ang brake ni ana or uban pang mga angayan nga tan-awon kabagdig kabalkadas. Pero pangutana manggo, di ba? Ang pangutana manggo kabagdig kabalkadas, gumikan sa kadaghan nga pwede nimo bantayan, di kay pwede mo maato, di ba? May magwa kay trabaho kabagdig kabalkadas, imong trabaho sige lag atubang na imong motor, kay murag matutukan gayud nimo. Isagad sa mga motorista biya karon unsay gibuhat, di ba? Wala na galantaw sa tree light, wala na galantaw sa headlight, wala na gatan-aw sa kining uban sa side mirror o ingon man sa mga kining brake light o kanang sa kinibang kwan, mga uban pang suga kabagdig kabalkadas, ang ilahang uban nga gitan-aw basta kay dili expired ang ilahang lisensya, dili expired ang ilahang rehistro, so muna ay mahitabo kabagdig kabalkadas. Nan, violation is violation. Kana kay no one is excuses dalo daw kabagdig kabalkadas, ignorance niya, no? So muna ay giingon kabagdig kabalkadas, nasabtan na to, pero usahay ba, pwede muhatag lang tag human consideration, di ba? Samot na kabagdig kabalkadas, usahay ang mga dakpan kay kadtong mga unsaman, uyamot ra kayo. Dahil pagkahuman kay mingon dayon, sir, at tuwala na sa opisina, sir, manimuto mo na, sir, di pahangyoon ka, di pagkahuman, way resibo. Pangitaan ni mo resibo, dili mo hatag og resibo, kay lagi, gipahangyo daw ka.
14: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatan.
0: So kining pagkadakop sa siyam ka mga traffic enforcer sa LTO, kabagdig kabalkada, sa Tuscaraga region, usanay ka, dakong pagtulunan o maingon ta og makuan, mahimong mahatagan og leksyon ang atoang uban nga mga personahe sa LTO nga kinibitaw nga kusog kayo mga nguan, kusog kayo mupahimulo sa kahigayunan, oh? Muna'y kabagdig kabalkadas kay ang makatawhan ang gudpoy looy ni ini, di ba? Looy kay ang makatawhan, samot na kung galing ang imong ang katawhan kay karabang maumaura ang income, igu-igu ra ang income kabagdig kabalkadas. O niya pagkahuman, pinikituhon pagyudog sa augtaman. Muna'y giingon nga okay ra gyud unta, no? Kabagdig kabalkadas, kuno galing ang ilang implementasyon kanang patas ba? Di ba? Patas ang implementasyon. Nausahay kay ang pagpandakop sa mga LTO personnel. Dili po makita po sa mga katawhan nga dili patas. Dunay mga kining mga checkpoint diha ipahigayon. Dunay mag-live nga mga katawhan, di ba? Mag-live sa Facebook. Makita mag-ingon ang nag-live mismo maingon o tanawan ninyo sa ilahang mga gibuhat, di ba? Inana ba mo nag-ingon nga isip tig mga traffic enforcer, no? Ipabilin ang inyohang dignidad, oh. Ipabilin ang inyohang kanibitaw nga pagka ligdong ba nga mga personahe sa gobyerno kabagdig kabalkadas, di ba? Dili kay magsige lang og pamintaha ngadto sa uban. Kaya kung matungnan gani mo lagi o kanabitaw nga mapariha mo nining siyam ka mga LTO enforcer nga nangadakpan na sa una lang yun, di ba? Mone kabagtig kabulkada, susunahitabo na yun eh. Nining only siyam ka mga nangadakpan. While ongoing ang ilahang kining kaso, okay, under pamagidi sa investigation. Ngayon ta, basin pag doon ay mga nadawat nga reklamo, mahingon na po na yun nga ipailalom sa due process, di ba? Pero aloy kabagdig kabalkadas kay pwede din sila mga usaman makulban og kaldero, no? Mawad-an og trabaho kabagdig kabalkadas. Wadaan kag trabaho unsa may mahitabo nimo. Apektado ang imong pamilya, di ba? May lag wala kay pamilyang gibuhi. Og naduna kay pamilyang gibuhi kabagdig kabalkadas plus daghan pa gigkan pamilyang gibuhi. Dili lang usa imong asawa or usa ang imong anak na daw na pa kay anak sa nagkalain-laing kining binuhat. Mo na ubad kabagdig kabalkadas pag maingon ta nga unsa man duplikayod. Stilan. Mo ni giingon nga mahimo ang taning pagtulunan sa tuang mga personahe sa LTO, no? Kinilaging pagpamintaha, pagpangutong, dilagi ni maayo, no? Dilagi na, nagingon, nagdawat mo mag swildo, gisilduan mo sa magkatauhan mo, nagingon, ayun na mo pagsigig, marama, diha, kung imo gustong mga dakpan. Alas 6:47 na itong oras, kabagdag kabalgadas, ang atuang tulumanon, usab sa kanunay, hinabagan ka na sa Yes to Health, ano? Mga kabagdag, mga kabalgadas, available na ang mga produkto sa Yes to Health sa ingato sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa pulmone sa building at bang sa Gate 11 sa Talusia, Pagadian. Alang ni atong gusto nga mapalit ang mga produkto sa Yes to Health. Susama sa Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, o Santon Vitamin C. Premium D3 soft and gel capsule or soft gel capsule. Premium D3 coffee mix, Visionex Plus, Clear Skin herbal soap o gas the pain. Dito mapalit kabagdag kabalgadas, no? Mapalit ang tanang produkto sa Yes to Health sa ilahang Yes to Health Clinic and Pharmacy, no? Mani ang mga produkto kabagdag kabalgadas sa kining sa Santon. No, Santon na Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Tumahiligon og kape, hala sige adto na mo didto. Alas 6:49 atong oras kabagdag kabalgadas. Lain pang niabag usab sa tuang tulumanon sa kanunay usab. Oy, atuang alang natong mga ALS passers, no? ALS kinibitong ang Pagadian Junior College Incorporated kabagdag kabalgadas. Nagpahibalo sa publiko nga palayon sila nga mudawat og mga katong estudyante sa ALS. Oh, katong bitawng alternative learning system kon ALS ongoing ang ilahang kining enrollment ha. Ma-ALS man ka o dili, ongoing ang enrollment. Libre og tuition, libre pod ang school uniform, no? Busa diri na paeskwelaha ang inyong anak sa Pagadian Junior College Incorporated, no, kon PGC, PGCI kabagti kabagkadas kay PGC ni siya kaniadto dayon nanong punadungagan og ay kay incorporated man sila. So ang ilang buhatan nahimutang sa balangasan kabagti kabagkadas, no? So sa tanan nga mga ginikanan nga dunay mga estudyante sa ALS o di ba kaha mga estudyante gayod, no? Kuan, kining junior high, alibagha elementary, no? Paipa-enroll ninyo mga anak sa Pagadian Junior College Incorporated. Kaya doon na sila gitanyag na libreng school uniforms o ingon man na libreng tuition fee. Mao ka na ang ilahang pagpahibalo kabagdig kabalkadas. Nainaw paglangan pa. No, alang usab sa maayong edukasyon sa inyong mga anak. Barato og tuition kining inyong bayran kay miscellaneous lamang. Oo. Wala mo'y bayran nga tuition fee o wala usad mo'y bayran alang sa ilang uniforms. O diri na ipa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated. Alas 6:51 atong oras sa kabagdig kabalgadas, dunay reaction da niyo. Matod pa niya diri sa Buanga del Sur kay ang nahitabo mangod diri, unsa ni? Ang nahitabo diri kay kusog manakop ang mga LTO dayon pagkahuman kay pahangyuon ka, tinuod yun na nga walay resibo. Wadaw gyud resibo. Aha man ni repita, di ba? Diri sa balangasan. Pero matod pa lagi to ni kuan ni Sir Alan Makabangkit nga kung madakpan mo dito mo unsa man dito mo bayad sa LTO Tiguma pero ang nahitabo kay dito man karon lang maka kining hangyo. Pero okay ra pud na kung makahangyo kay kung tinud-on mo kabagdig kabalkadas pananglitan, di ba? Kung tinud-on mo pananglitan sa pagpabayad pagka mga dakwa inyo mabayaran samot na kung ugaling ang inyohang violation kay pagkang daghana pod, no? So, kung dako mo o kining kuan, violation, dako gyud pod mo o bayronon. So, muna nga, mas okay na lang po itong uban nga, bahalag wala yung resibo, basta kay makahangi o lang daw. Oh, kay pila to, kung ang imuhang 5,000, pwede naman pabayaron ka ganaa sa 3,000 or diba ka 2,500, no? So, mahangyo magundaw. Ya, kung katong, di ka pagkahangyo, pagkakinong mahala, diba? Din ang uban, kay kung 1,500 imuhang kining bayaron nun, pahangyoon kag 1,000 or depende sa imuhang paghangyo, basta kung magpakiloy kag taman, hangtod nga maabot na lang og 500 ang imuhang kuanon. Ang imuhang tawagan eh, mabayaran kabag di kabalkada sa imuhang mga penalty, no? So mao daw na nga ang nahitabo kabag di kabalkada, gimusugot na lang tung uban nga walay

0: consideration, murag ka na, murag din na kung siguro ka angayan hataga yung mag-consideration or diba ka kung sige kadakpan, no? Sige mga kadakpan, gumigas imong pagkabadlungon, murag ka na, din naging kaangayan, hatagag human consideration. Alas 6:54 atong oras, kabagdag kabalgada, samtang sa katapusan. Oy, sugda na day ang pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara. Or magpadayon na matutpa karong June 22 sa Lunes. Gigot kabagdag kabalgada, singa magpadayon sa Lunes, June 22, ang pre-trial conference alang sa impeachment case ni VP Sara, human nang di pa makumpleto ang tanan nga ebidensya sa managlahi nga kining habig. Oo. Kini agi kumpirmar ni Attorney Michael Powa ang tigpamaba sa defense panel ni VP Sara, human ang ipahigayong closed door pre-trial conference. Sigun pa ni Powa, natapos pa lamang nila ang markahan ng mga ebidensya alang sa ka-artikulo sa impeachment, o gado na pa'y tulo, nga nahibilin nga tukion, ay ahingpit nga magsugod ang pagdungog kabagdig kabalgadas mahitungod sa impeachment case kang VP Sara. Laki pa sa Article 3, ang mga aligasyon sa bribery, graft and corruption, pagsupak sa konstitusyon, betrayal of public trust, batok sa bisipresidente. Gidugang panining, naglaom sila nga mahuman sa ang kinatibukang proseso sa Lunes, apan anda matatpa sila nga mubalik sa Martes kung gikinahanglan. Kung galing diligid mahuman sa Lunes kabag di kabalkadas ang pre-trial conference. Gipasabot usab ni Powa nga lisod pa nga masiguro kung kanusa mahuman ang pre-trial, gumikan sa kadaghan sa mga dokumentong gikinahanglan nga sotaon o kinahanglan nga utingkayon o paayo lantawon o gamarkahan arang-alang sa uban pang artikulo sa impeachment, no? Atubang nini, nagtuang defense team nga posible paghapong masunod ang target nga pagsugod sa impeachment trial sa July 6. Samtang nagkasinabot sa matutpa ang depensa o prosecution sa ilakailahang listahan sa mga testigo. Gibanabana nga nasa 25 nga doon na sa 30 katestigo ang yatubang sa kampo ni Duterte, lakip na ang pipila ka-reserve witnesses, no? Samtang ipaklaro ni Powa nga normal lamang ang mga argumento o diskusyon sa tali sa depensa o prosecution panahon sa pre-trial o wala matutpay personal nga panagbangit tali sa duha kahabig kabagtig kabalkadas. So, magpadayon pa ang ilahang pre-trial conference hangtod sa adlaw nga Lunes. Dili mo man sa Lunes, ipadayon nila sa Martes sa June 23. So, managing on kabagtig kabalkadas nga kuan ang mahitabo ni ini, no, unsa bagyo ka ang dangatan nining tanan kabagdig kabalkadas sa inyong lantaw, no, madot lang yung ka sa VP Sara nining impeachment nga iyang kining giatubang, oh, labi na nga nausab na ang kuan kining liderato sa Senado, ang kanhing minority nahimo na nga majority kabagdig kabalkadas sa manigingon nga ato lang lantawon kung unsa gayud ang dagan ni ining tanan, no, kaya karong mga panahuna, mga kabagdig, mga kabalkadas, daghan pa kayong problema giato mga atong nasod. Anyway, kabagdig, kabalkadas, wala ko igong oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw kanako or pagpakikuban kanako, kabagdig, kabalkadas. Hangtod na lamang sa Lunes pohon, diresto ang tulumanon, ang bagtingan sa katawhan. Alas 6:57 na sa buntag.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbaba siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit

0: ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitin. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Sunfold Plus Gold.
6: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules sa kanan. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold kinaayo ko.
5: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Radio. Radio. Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 19 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabatin sa mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa balitang lokal, pipila ka mga tulunghaan sa Zamboanga del Sur. Gibutangan na og treated nets aron mabatukan ang sakit nga dengue.
4: Sewage facilities giablihan na sa Dimatalin.
1: Operation Timbangan gipaygayon sa Molavi Public Market kag hapong adlawa.
4: Sa uluhan sa balitang regional, kapin 1.6 million nga kwarta na tangag sa tulisana human giambos sa mga empleyado sa bangko dito sa Bukidnon.
1: Siyam ka mga personahe sa LTO na dakpan sa entrapment operation tungod sa giingong pagpangutong dito sa Agusan del Norte.
4: Sa balitang nasyonal, Home Credit Consumer Finance Philippines Incorporated gipahimantan og silot sa Securities and Exchange Commission gumikan sa dili patas sa pamaagi nga pagpaningil sa ilang utangan.
1: Senate flex na natapos na sigon ni Senate President Gatchalian.
4: Luan sa balitang international, usap patay, upat usab sa Marona sa 6.3 magnitude nga linog sa China.
1: Israel, subli nga naghimo og airstrike sa Lebanon, bisan pa sa panawagan ni Presidente Trump.
4: Luan sa balitang negosyo, bagong kadiwa sa Pangulo Center, giabrihan sa Department of Agriculture sa barangay sa Gunas, Kuna, Bungabog, Oriental, Mindoro.
1: Sa uluhan sa balitang sports, final roster sa Gilas, Pilipinas para sa 2027 FIBA Basketball World Cup Qualifiers, gipagawas na.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahigayon og adolescent health training sa Zamboanga City.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, sumad garong adlawag sa ulog ang pagkahimugso ni Dr. Jose Rizal.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, singer nga si Bonnie Tyler nakamatanag gikan sa koma.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Licat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Hating, Hating, Balita, Balita.
5: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC, BBC, Hating, Hating, Balita, Balita.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabating og kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
1: Padayong gipatuman sa Department of Health kon DOH 9 ang pagbutang og treated nets sa pipila ka mga eskwelahan sa Zamboanga del Sur isip kabahin sa ilang kampanya alang sa kaluwasan sa mga kabataan batok sa sakit nga dengue. Nagkanayon si Health Education and Promotion Officer Dalia Asiniero nga ang maong treated nets usa ka special nga klase sa net nga gibutangan og insecticide aron mas epektibong mapungan ang pagsulod sa lamok sulod sa mga classrooms. Tumong nini nga inisyatiba nga batukan ang pagdaghan sa mga sakit nga dengue nga dala sa lamok og magpabilin ang luwas nga learning environment alang sa mga estudyante. Gidugang pa ni Asiniero nga magpadayon ang pagpalig-on sa mga health programs sa matag eskwelahan pinaagi sa suporta sa matag local government unit og sa mga ahensya sa kahimsog sa panlawas. Hinungdan nga padayon kining nanawagan og suporta ngadto sa mga ginikanan, mga magtutudlo og komunidad aron mapalambo ang mga programa nga nagpanalipod sa kahimsog sa panlawas sa mga tinun-an og mapaubos ang kaso sa dengue.

0: Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, kuya boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
0: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Southall Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon. Sunfall Plus Gold.
6: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
7: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
10: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos may adto, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
11: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
10: Oo.
11: Uh-huh.
10: Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
11: Ah,
12: asin.
11: Okay.
10: Uh-huh.
11: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
10: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
11: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
12: Oo. Uh-huh.
10: Aha. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
11: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
10: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
9: Unsa sa unsamang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Radyo Magbating.
12: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
13: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo, nga magahisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, inurban usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawhan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
14: Okay, kalak, mustag may buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 19, tuig 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan, hindi lamang sa nagunang radio station sa Rakbayan sa Pagilian. Kininyo mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
15: Kinesan sa X Rabotin, mahigala, magiguban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programa. Sabay na, mahigala, kumustag, may adlaw ka na itong tanan. God, it's Friday. Bitsan niya sa Huwabe sa bulan sa Honios tuwing 2026. Ito yung piras niya po na eh. Kay Sinuibi, 20 na ugma. 21 mga igala, kalimutan sa araw ng pagdadiyan. Sa mga kalimutan ng aktibidades, mga igala, atong miyaging adlaw, nindot kayo pagbukas sa kaming itawag na itong static display. Ang tod ka ron, ha? Static display, mga igala, diya mismo sa may Plaza Luz, makita ninyo mga nagkadaiyang nakmas. Katabi itong ipanggamit, mga higala. Kita niyo itong ipanggamit dito sa Marawi. Nadiha. At itong mga armas, mga higala, nga di kalibre kayo. Nadiha. O kato, o gusto po mo katabi itong communication nila ng radyo, mga higala, nga mura o kadakagalon. O nadiha. Ayun. O sa Air Force po, mga higala, nadiha po niya. Wala sa helicopter, no?
14: Dala sa helicopter, kanang dami ba? Pero gamay-gamay.
15: Picture mo to.
14: Makapicture-picture ka.
15: Picture mo to'y naan. Pero na'y tangki di gira.
14: Oh, na'y tangki di gira.
15: Na'y nakabok tangki di gira, mga higala. Nakabutang niya.
14: Dala po sila helicopter. Busang ko ang salabad sa guan. Kanang mga kahoy.
15: Dili man katugpa.
14: Dala silang dami ang tato, no? Wala lang sabad. Abutin ang sabad gamay. Dayon, na'y kalingkuran. Picture-picture.
15: Pareho atong dito sa kuan, dito sa Dinas. Namin tayo laganan dito sa Dinas. Katong nalaagan nilang Dodge. Nalaagan si Dodge good. Dito sa Little Tagaytay. Na'y kuan dito. Na'y helicopter dito.
14: Man lang mahalag dili tinuod ng helicopter, importante nakasakay ta, nakapapicture ta. Parego na sa salida god, naglingkod man na nya. Nay murag bintana, kita hay murag bintana sa eroplano nya na puy mag kuan dito, TV man dito.
15: Igawas na lang na mga ikala. Itong yaging adlaw gyapon, gibuksan ang kining mayor sa Miko, Sinsoleros Cup Season 3. Nagkadae ang mga basketballista, mga ikala. Ikan sa mga ito, mga kaigsuunan, mga kaubanan diha mismo sa kining ito mga gitawag ito mga heroes, mga kasundaluhan, AFP, PNP, Philippine Coast Guard.
14: Kana bitong Asenso Sports na gimugna sa city government, si Consellance ko may nag-manage niya na, siya yung nagdala. At makita no nga, lain-lain nga kanang ahensya sa gobyerno. Dili pre sa unang panahon ba nga, pagtanaw gani, army na. Kontra na to na siya. Oh, taga Air Force ni, kontra na to ni. Karon manggod, na-professionalize na sila, muna ipakita nila ang ilang dula. So, pag dula dito, So, o kisi mo daog yun na siya. Kaya naman po nila mga nagkukurang ko, wala na siya ay ingong tanga ari pili ni pabor man ito sa pikas. Dot ba?
15: Ngayon lang, kagahapon, alam sa mga media, Islas Media.
14: Islas Media. LGBT News Plus. Media. Dili ito Islas Plus daw. Nakita nato atong mga kauban sa federasyon.
15: Ay.
14: Oh, tuwa dito sa Glass House as in so sports. So,
15: bibo guys.
14: Dito, no, kay naapod sila yung symposium ba? Kay usahay mong good. Kani bitong AIDS, mingon nilang uban nga, AIDS doesn't matter. Kanya, ang it's HIV po, warang tagad. So, naay symposium dito, at least nga, maka, kay, takay, kado biya kayroon panahon na kay, nahubog-hubog ta, na delikado kayo tanaw na to bisag bating naong gwapa na nakita po bating ko na itong naong gwapo tanaw nila
15: muna mga igala lingaw kis lang kagahapon nevis mo sa may Senso Convention Center
14: pero ako nakita taga hindi mo ito taga Pagadian rin ako ito taga musipyo itong naong nga to pero
15: basig na si Kayla
14: na si Kayla
15: kay kinimagong atong federasyon na
14: pero at least ba nga nausa ni Mayor Samico. Yan mo makita ba nga ang pagtanaw sa city government wala magtanaw sa bulok sa iyang pagkatao, sa iyang gender. Nagyod kaya ang lain-lain mo, no? Ang Muslim na activity si Mayor gisuportahan kanang na, Ramadan Festival.
15: Ramadan.
14: Unya ang sa mga Kristiyanos po na apoy pasalamat o kanang fiesta.
15: Kristiyano may pertindaghan na?
14: Kanang Christmas. Unya, dungagan pa sa itong mga kaigsunan subanin na Puebukong Festival. So, makita ni Boba, ang city government, ang tanang sektor sa katilingban, iyang itagaag pagtagad.
15: O, gani. Gawa sa itagaag pagtagad, mga higala, gibutangan yung opisina.
14: Oo, na yung opisina.
15: Kanabi itong Muslim Office of the City, Muslim Affairs.
14: Pero din na nagpasabot mo na iyon ni Dato naman na sino?
15: Dato Ayan Markaban.
14: Ayan Markaban. Ato amin yung classmate sa una. Iyon nga, dili ni na classmate nga, Muslim na yun ni na din. Lapo yung mga kauban na natin sa mga subanin. Kita nahimo lang tang representative ane. So at least nga nindot ba ang paghimo sa city government pagtagad.
15: Bisan katugaling dito sa Tibok Yor mga igala nga screening. Isgot mangyud to dito, gibalik-balik mangyud to nga. Why politika hay? Why mga kining gitawag na to mga endorsement gikan ni Punso Pilato diha mga igala para kasulod lang.
14: Sa barangay level karong election November. So smukiat na sila oy. Maghihati, himo dag endorsement, then himo pong endorsement ang mayor, pero giklaro yun ni Mayor Samico nga, bisan pa o kinsa ang imong mayor, kinsa imong kapitan,
15: sa imong gobernador,
14: nga tambalan.
15: Sa imong congressman, why pili?
14: So, ito na yung gikinahanglan nga leader sa katilingban.
15: Maninindot?
14: Oo. Sabi mo si Mayor Samico na ningkamot. Gani ka ng jobs fair nga kada bulan. Nanamit na kamusipyo god na nambong. Unya ka to sa salamat ko daw sa mga pasyente na may lain-lain na kamusipyo po dito. Naningit ba nga? Paminaw na muna ito yung unsan yung klase nga.
15: Tinood ba ni?
14: Tinood ba yun din? Nabi din na tambalan.
15: Kawadlawa mga higala, nagpadayo ng mga kalihukan, di mismo siya, kailangan, tibabate. Ang pag-auhag po, maghigala ni Pagadian City Mayor Samico nga mo mutanaw sa mga kalihukan karong adlaw.
16: Then, ang pinaka-importante na kanin sa June 19th sa Biyernes, kay Moni siya awarding night.
17: Wow.
16: Awarding night ni sa tanang most outstanding Pagadianons.
17: Congratulations.
16: To include the media.
17: Wow.
16: Most outstanding media appeal.
17: Na,
16: parang nindot ang venue dito sa Rotonda at sa atong convention center. So gala night ni siya kay formal attire ni kay labi na sa tanan nga awardees ha kilala jud ta ka awardees ko ka wala may bawa mo awardee mo kay may bawa na mo daan sa'yo
17: kaya yung walk out mag-iwagiya mo hindi ako
18: sabi ko na, oh.
19: Okay.
16: So, at the same time, para dili kay mataas ang anniversary program, dili sa gala night, dili sa awarding night, dili ko mo atag sa akong soka. State of the City address. With matching video, ha?
19: Wow!
16: Dili masamtan sa tao, hindi ko gusto niya. Kinala, wala si, ipagpukal niya si Kuala. I-updated, updated, ha?
18: Story
16: mo siya, gawin mo sa wala ilabot. Paano ni? State of the City address. Kung sa'yo yung mga...
19: progress na...
16: progress.
19: Sige, so pagkatindi.
16: So, sige, pagka pizza 20, mga po, naga po dula ni sa mga empleyado, City Hall. Ilahan mo gani, adlaw ng mga gani, among panay sa... ang mag-handle ni, ang among association sa City Government Employees Association, Pasigaya. Then, mga po, padayan lang sports, padayan po ang... garage sale dito sa covered court.
18: Dito sa covered court.
16: Dayon.
14: Motorkid na dayon.
18: O oh, yan. Yeah.
16: Sa pizza 21 mga kaisunan, 21. Muna lang siyang araw ng pagkatihan dyan. Pero natunong na siya adlaw nga Domingo.
18: Mas maayon ko Domingo.
19: Mas maayon.
18: Ngayon klaseng
14: Domingo. Lulis.
16: Wala na nga. Lagi ko.
18: Di
16: Abay, murag di man musugot.
18: Eh.
16: Ingaw man siya nga. Natunong mo na Domingo, manay, nito ito, Lunes kaya, mga huli din ang Lunes. Di ba, kada tuig ba, matunong, lahi-lahi, bitag pizza, matunong. Kung natunong si Birnes, pwede na kumakaya nga, holiday.
14: Uh-huh.
16: Kaya natunong na magkita holiday, natunong na matag Domingo, sus din naman sila, ma-approve nga. Sige lang, nangayon ko reconsideration nga, pagka Lunes, unta, no? Pero, pay mo na ko na, aksyon ang malibad, so, og na yung maabot siya na maloy ko na aprobanta na mahal na yung Monday pero og wag yung maabot tawag kita yung memo so lang sa pizza 21 Domingo kani siya muna ni siya murag review na ni siya bakit passing review ni siya kay civic military parade ba na
18: ba yung artista
16: murag na ah
19: wow
18: why lucky
16: naibay nai lucky so ang kanyang civic military parade, no? Appeal ang tanan nga men in uniform. Okay, God, sa Bureau of Fire, jail, DILG, police, army, no? Regional Mobile Force, Provincial Mobile Force, tanan. Maritime, police, Coast Guard, NBI, tanan. Basta members sa AFP, Air Force, Navy, appeal tanan. Tanan, men in uniform. Pasi katay pili sila. Uyaw kayo ilang parade. Dindo to, lain-lain silang uniform. Wapo kayo tanan. Ngayon, attend po ang tanan nga mga national government agencies, no? Mga tanan ba? LTO, tanan national. Ma-regional, ma-provincial, o ma-city nga offices. Appeal po na sila. Bago man, appeal, of course, tanan ang mga barangay. Pero, kinalag yun ang barangay captain ng Tagawa, SK Kai. Pag-abot diri City Hall, mulahi litso ang barangay diri sa City Hall dapit sa main building. Kaya mag-andam na din sila kay mag-banner racing.
14: Banner racing.
16: So, nag-ilahi na itong banner racing. Like, adlaw karon isa na nato sa anniversary. Kaya total, naamang yun sila tanan. Nangapin naman lang sa parade. Pero mausan na, di na kayo sila balik-balik. Pag... sige pa sige review na mga artista na ganyan sa stage, makapapicture talent. Ang mga eskwilahan, apilan man isa na eskwilahan. Nga mga private or government, mga high school or college, apil sila. Tanan ng eskwilahan na all schools are invited to join. Ilan lang kita mo join, pumailan na itong eskwilahan. Okay, ito lang tao, ang tanaw na, mora ni parin, gababutig sa kauras ka pin. Parting taasa. So, gawas ana, mapil po ang tanan mga NGO.
18: Tanan.
16: Tanan NGO, Marotary, Malions, Kunsa nang kanang kuya-kuya? Kunsa nang
20: Eagles?
16: Kuya ya
20: pugas. Bison.
16: Mason, mga tanan-tanan nga NGO, kasagaran mo apil, kasagaran nag-apil siya. Layon. Napoy mga tricycle nga mga huyog po na mga babao mo kinatapusan sila musunod po sila o talan babao dayon o talan skwelahan no mga estudyante
18: talan sectors din eh
16: o mga kalusalos ko media hindi na mo mapis pa rin pero kamo higa cover po o ah, mga sakinan ninyo, inyo, CIO, City Information Office, appeal, ba't mo?
18: Appeal ninyo. Ito na po sa state,
16: sorry. So, tanan, empleyado po, tanan nga departamento sa city government, mga appeal po sila na tanan.
18: Ang PIA po na mga appeal nila.
16: Ang PIA, mga appeal lang? So,
18: ang province.
16: Basta mga national offices.
19: Province.
16: Province, invitado po ng province. Yeah! O, gusto magpada, contingent ng province. Pada si Gob, Divina yun. Sige, apel. Pero magbibo kita. Tanan, okay. Bisa ko sa gusto nila.
18: Oh. Si gusto ni Cirilis, apel kay kamo to yan pa.
21: Oh, iya, yeah. Opisina.
18: Sila po, baka po ang budari ba kay? Ano siya kasari mo dyan?
16: Pwede.
18: Pwede po gagawin na.
16: Pagamot din sa... Dili sa City Hall. Nae mga mag-perform dito, na po yung artista dito perform sa Globo. Dayon, ang mga barangay official, dito po sa likod sa kay pag-human, banner racing mata. Na po'y magpabili na dito sa dalan, pero dili na nato itong i-competition. Kaya i-compete at pati naghanan sa kilahan. Di na kasugod sa anniversary program.
18: Dadag ko na
16: lang. O, mo lang nga. Mag- siguro lang ito nila itong... Uba mo ko yung skilahan, laghan ng graduate ba sa ilang mga drums. So, nag-practice pa sila. So, nangita lang yung grupo matulog, tingalan ka po, upat ang perform lang. Exhibition, tagaan mong premyo.
18: Okay.
16: Okay, tagaan mong premyo ang maapin sa exhibition lang. Pasikat-sikat lang ba? Oo. So, pag-uman, while the drum, ready na ang barangay na eh. Pag-uman, singit nito ang barangay mo, banner-raising po ang barangay. Then, padayon exhibition ang draman lang. Then, wala, ritual na sa anniversary program.
18: Dito kayo
16: po. Anniversary program. Copper court na lang ta? No? Dili na itong valento layo na kayo?
22: Either sa plaza or sa...
16: It's either plaza.

0: Ang sa ikaluhian kita sa Ginoo, kaya makapo ang tadaan na, makapo ang City Hall nga. Duyugan lang tagpain panahon.
1: So, ito pagpasabot ni Mayor Sammy ko, no? Ganyan ah. Ang mga kaubanan sa media. Kita nato dito si Rodrigo, nanudlay na to kay ready na nga mutambong sa mga activities. So, at least nga, ang gihimo sa city government, kanina yung mga kalihukan nga wala gibawal sa gobyerno. Kaya gibawal sa gobyerno, kanamang himo-himo kag-search at ako mong nagastogod.
2: Gastom mo kayo na siya mga igala.
1: May lang o kanang sa mga munisipyo, kay gagmay-gagmay ra ang gasto. Pero din sa syudad, may kukpugag din mo pa-isnakon, mga kandidata niya, mga sanina pa nila, palitan din mo na o kanang mga sandal nga priya sa lagkulon.
2: Gawas anak na mga igala. Kung i-appeal pod. No, para masayod mga higala kayo. Umtay program mugma sa bando mga din. Ang araw ng pagadian na tunong ng Domingo. So, yapil na. Ng mga araw mga higala sa Civic Military Parade ng Murag Piso na humot.
1: Pero, nagawa na rin po ng ulan, no? Ang artista. Lingaw po ng mga tao. Karang lagi po, natanaw na ito kinsa artista.
2: Tanaw ninyo kinsa artista mga higala. Kay, way artista na si Dudes.
1: Basta kababay, ganyan nga artista ang mani.
2: Mingaw.
1: Kaya pag iyong nailalaki, buwagya na yung katawang.
2: Sa punta na.
1: Basig, ang man dito na sa LGBTQ, katumiaging atlaw.
2: O, ito itong nakita na ito. Dito na yung mga nakita dito na. Ang uba, nagpalista sa pederasyon. LGBTQ/media. Adi na slash. Good morning sa ito mga kaumanan. Bibo po kayo sila mga higala. Media kay ang paminawa po rin ninyo ha.
1: Dito po ito sa tabak, no?
2: Dito po mga higala.
1: May gani, walay firing. Kaya napay-firing dito. Hindi niya lagkablit, brother. Marahinay ako.
2: Ang state of the city address po ni Pagadian City Mayor Sammy ko, paminawa po ninyo. Kay ato man tong nga man tong gabi pabati mga higala, pero dire sa tong programa, ato na yung hinahinayon, ato na yung hagpat-hagpaton.
1: Di man po magkaya na to o karong gabi ang panalitan, ang missions ni Mayor. Pagka magbuntag, di man
2: ito magkaya. Wow po tayo program.
1: Di po na ito magkaya nga ipapinit. So kay magkinit pag-ugaan na, kung ano mo itong uban na. So, at least nga, nag-appel ta sa kalihukan sa araw ng pagadian.
2: Kay, labi na kining state of the city address ni Pagadian City Mayor Sammy ko, diha niya iyag-yag. Ihikiyad mga higala o asa na ang pagadian.
1: Mga project nga naisigutan niya sa una, ipakita man to, kanagani sangguni ang panglusod o wapa maglangan-langan ang mga kunsyala na kung manaman na. Ang kulang muna na katong furniture and fixture.
2: Dili lang kay kanasangguni ang panglusod.
1: Asa mo mga opisina.
2: Asa skilid.
1: Pero nanay nag-unag opisina doon, ang kumilek ni natin ang opisina. Sharia court. At least nga ang atong mga kaigsunang Muslim nindot po ilahang kanang korte.
2: Nabunyagan lang ang sa kumilek na higala. Na nabunyagan lang sa tagan kayong mirehistro nga taga barangay Tiguma.
1: Bayan ko sa barangay Tiguma. Bahino na ang taga barangay. Grabe kayo na. Kay, ang ilang mong yapasgod, makaparista silang daghan ron para preparasyon sa ilang umabot ng eleksyon. Alam ka na natin.
2: Anak. Okay, eleksyon po sa barangay mga higala.
1: Hinagot tayo po sila ito.
2: Nindot po kayo. Huwag po natunong o kalagkala. Wala, natunong. November 2.
1: Nanapag nyo niya. Sa'yo ba nimbutar ako ang kwando? Asawa nga. Dugay naman tayo namamatay. Namatay na ni Dugay na. Makatuloy na napulong. Ni sayo ko ron, nakauna pa gina siya, ma'am. Nagkutaran ng kanto.
2: Nagkutaran ni Kuyog, ang mga nagkot kadaan, pag ayak ang butang, uy, doon na may Kuyog.
1: Hindi mawala ni kay ang Pinoy, kay Elias Pinoy, grabe kayo. sa sukad-sukad sa history, karon pa ang mga buaya nagdalag kwarta nga minalita.
2: Ay, ito yung isang adlaw biya kay World Crocodile Day.
1: Ah! Ito sa langit, ang magbagong

0: mga ghost project nga gihag plan project diha nga siya trabaho.
1: Wala may ghost project.
0: Okay na may giugbok nga unom pito ka putaw man siguro. Oh,
1: basta kay nay mo ugbok ka poste dili na sa ghost project.
0: Kay naman giugbok okay. Wala kay pa.
1: Ang ghost project mangod mga higala kana nay project nga wala kita.
0: Oh, pero og nay haligi mo kita, ibutan na ni kabilya ng kita.
1: Oh.
0: Tiwaso no na kay basta manhi ana sa taga-kuan mo inspection.
1: Ayun kana pong kuan flood control nga ning babanggaan og hangin matumpag.
0: Agoy.
1: Oh, dai pag-abot ng
0: mga lalo man tanas, malarang. Pero igo ra mo tanita na sa ilang video. Sa ano na? Amo ni magigo na.
1: Nagingon nga. Picture gyud ninyo kay
0: pero. Oh, picture gyud ninyo. Na naray papel.
1: Dali ra gyud ra sug panahon. Nagtudlo ni Spohon sa mantagtag sa mga istasyon. Kini nga igalak kanginan.
0: Kini si Elmer Bagets Magano.
1: Kini subscribe mo din, nagasalamat sa pagpamilya. Huwag may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radyo
3: Magbating. Oras, alas 8.
4: Radyo Magbating. Sunfall Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfall Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfall Plus Gold.
4: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Gold.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: Ako'y nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Radio Magbating.